0: GV99.9, your good vibes.
1: 83 days before Christmas. Sino excited na sa Noche Buena? Bawal ang diet, pero pwede ang good vibes. Hatid ng GV99.9, your good vibes. Yeah.

0: Okay, tuloy-tuloy po tayo. Naku, nasa huling oras na agad. Ang bilis naman. Ang bilis naman. Grabe-grabe na itetch. Isang minuto makalipas ng ikawalo na umaga dito po sa GV99.9. Good morning po sa ating mga networks nationwide na nakaka-discover na ng ating huntahan. Ano? Siyempre sa ating main audience dito sa Batangas, Laguna, Rizal, Quezon, Mimaropa. At kayo pong lahat ay wini-welcome namin sa ating back-to-back huntahan. At dyan siyempre sa Angeles City, good morning kay Sir Manny and family. Kay Sir David, magandang morning po. Of course kay Sir Kiko, ang ating program director na napaka-supportive at napaka-husay, ha? Sa ilang sandali po ay makakapanayam natin si Professor Flora Arellano ng INET Philippines. Yan. Ito po yung may kinalaman sa araw ng mga guro. No, October 1st, October 1st, inoobserba ang araw ng mga guro. Alam naman po natin dito sa Pilipinas, isang mga guro sa overload pero underpaid na miyembro po ng ating workforce. At pero magandang balita ay halos libu-libong guro ang na-promote dahil dito sa pinagmamalaki ni Presidente Marcos na expanded career program ng DepEd. Na sabi nga niya sa kanyang speech yun daw mga ibang guro ay magre-retire na lang sakalang ipopromote. Pero nito pong araw ng mga guro nung Webes ay mahigit 10,000 guro ang na-promote sa ilalim ng expanded career program ng Department of Education. Ang makakapanayam po natin ay isang matagal ng advocate o tagapagtaguyod ng karapatan ng mga guro, hindi lang ng mga guro kundi ng mga mag-aaral. Lahat ng Pilipinong mag-aaral, kasali po ang mag-aaral na Pilipinong may kapansanan. Ito po ang pangunahing advocacy ng Education Network Philippines. At karangalan po nating makapanayam, alam po nito, ito pong grupong ito at itong ating makapanayam ay laman ng Kongreso, laman ng iba't ibang sektor na may kinalaman sa edukasyon at talagang puspusan nilang ipinaglalaban ang karapatan ng mga guro at karapatan ng mga mag-aaral. So isang karangalan po natin na makasama ngayong umaga sa ating huntahan ang profesor na Pangulo ng Education Network Philippines, si Professor Flora Arellano. Magandang umaga po at welcome po sa Alae Country. Good morning, ma'am.
1: Magandang umaga po, Caronel, at sa mga tagapagtaguyod ng ating radio program at sa ating mga mamamayan na ngayon ay nakikinig, lalo na po ang mga guro. Pinaabot ko po sa kanila na meron tayong panayam para maibahagi naman natin ang ating mga advokasya para sa ating mga kapatid na guro.
0: Mga kabayan, si ating pong kapanayam ay isang profesor sa anong PUP nga, ano ma'am? Correct po?
1: PUP po. Ang akin pong pinanggalingan ay PUP. Mm-hmm. At ako po yung ngayon nagtuturo din sa Juan Cainta College. Dito
0: ay,
1: po ako nagtuturo.
0: Opo, opo.
1: Yes. Local Government College. Funded ng local government.
0: Opo. Si Professor Flora po ay matagal na sa advokasya sa mga guro at sa education sector. Pangilang termin nyo na po ito sa Education Network Philippines, Madam Flor?
1: Mula po nung nagsimula, na ako'y board member, tapos nagkaroon po tayo ng pagkakataon na maging pangulo after ni Pangulong Oli.
0: Opo.
1: Tapos po, nag-giveaway naman sa iba.
0: Mm-hmm.
1: And then later on po, nahalal po ako uli na pangulo. Okay. Sa kasalukuyan.
0: Sa kaalaman po ng ating mga nakikinig dito sa Southern Luzon, sa Bicol Region, ma'am, pakipakilala po uli sa amin yung Education Network Philippines at ano po ba ang ginagawa ng inyong advocacy group?
1: Ang Education Network or ang INET Philippines po ay tagapagtaguyod po ng ating goals, no, para sa larangan ng inclusive, equitable, quality education and lifelong learning opportunities for all. Bali po, ito'y naitatag, no, 2000 At nagsimula po ito sa Education for All, na hanggang ngayon po ito yung pinaka-banner program ng Init Philippines. Mm-hmm. Yung karapatan ng mga batang makapag-aral sa ating na may kalidad, no? May kalidad na edukasyon at may paggalang sa karapatan ng mga batang mag-aaral. Kaya po yan yung tinutuntungan natin. At dito mahalaga ang papel ng mga guro, lalo na sa usapin ng pagkalinga, no? Ng may proteksyon at respeto sa mga bata. At ganun din sa pangangalaga din ng karapatan ng mga guro at ang kanyang well-being, no? Para ma-provide niya rin ang kanyang tungkulin at responsibilidad sa ating mga mag-aaral at sa bayan.
0: Okay.
1: Ayan po.
0: At ako po ay natutuwa sapagkat talagang isa ho yung grupo natin na talagang tumututo ko ano yung ating interes, talagang yun ang ipinofocus. Napaka-focus natin sa ating advocacy. Kaya naman marami po kayong nagawa bilang pangulo, ang ating pangkat bilang isang grupo na hindi na talagang lahat ng kasuluk-sulok ang kayang abutin ng ating ng ating grupo ay talagang ginagawa po ng Init Philippines. At nakakatuwa po sapagkat tulad ninyo ang ating secretariat, ang ating mga board of directors, ang lahat ng miyembro ay dedikado, no, sa mga ginagawa po ng Init Philippines. Pero for this interview, ma'am, let's focus on the plight of the teachers. National Teachers Day po noong October 1. At bilang matamang sumusubaybay at mismong player sa larangan ng edukasyon, ano po ang assessment ng Init Philippines o ninyo mismo bilang Pangulo at bilang Init Philippines sa kabuuan? Ano na po ang progreso ng ating mga guro sa Pilipinas?
1: Okay po. Gusto ko lang pong simulan, Karonel, na ang mga guro ay may tinutuntungang batas na magkakalinga sa kanyang karapatan at panggagalingan. At ito nga po yung Magna Carta for Public School Teachers, RA 4670, na hanggang ngayon ay ating sinusulong para magkaroon ng kaganapan hinggil sa correct and full implementation ng batas. At recently po, ay meron tayong na abot, no, ng ating advokasya na ang ating Departamento ng Edukasyon ay naglabas po ng department order para simulan na yung pagsusulong ng roadmap ng Magna Carta sa pamamagitan ng binuo pong National Technical Working Group na kung saan ang Init Philippines ay co-chair ng Department of Education.
0: Congratulations! And, napakaganda. Iksabihin yan, ma'am, mas maraming maisasatinig tayo sa mismong DepEd. Ano, ma'am? Very good, ma'am. Thank you po. Go ahead, please.
1: Ngayon po, ang halimbawa sa state ng Filipino teachers po, siyempre, andyan yung increasing demands ng teachers, no? Sa kanyang responsibilidad, yung pag-perform na responsibilities niya beyond classroom instruction. Kaya hindi lang po pagtuturo sa loob ng classroom, kaya meron pa po siyang iba pang ginagawa, ano, na tungkulin labas ng classroom instruction. Kaya yung mga sinasabi natin, mga paperworks, lesson plans, monitoring ng learners, pagko-communicate din sa mga parents para sa mga yung mga sitwasyon ng kanilang mga anak at para magtulungan po ang parents at guro. Tapos po yung iba pang mga meetings na dinadaluhan ng mga guro. Kaya po ito isang challenge po, ano, sa kanila. Paano ba, no? Hindi lang sila nagtuturo but also ang kanilang mga oras, support, resources, institutional capacity ay naka-focus po beyond yung responsibilities nila sa pagtuturo.
0: Okay.
1: Ngayon, pangalawa po, yung workload and administrative responsibilities, no? Nananatili pa rin po yung pag-balance ng teachers' instructional responsibilities and non-teaching tasks. Hindi pa rin po lubos, no, yung sinasabing may mga inalis sa kanila yung mga ancillary services tulad ng mga administrative. Hindi pa po lubos yan. At marami pa pong ginagampanan ang mga guro sa usapin ng mga paperworks. Tapos po siyempre, matinding problema natin yung teacher supply and deployment, ano, ng mga mag-aaral dahil sa kakulangan ng teachers. Kaya nga po, kapag kulang ang teachers, yung

0: pindah sa kanyang classroom. At ibang magulang daw ay ginagawang parang sandata yon para maging maganda yung grado ng mga bata. Natatanda ko nga po yung kwentuhan ng mga empleyado sa pamahalaan minsan, ano, minsang almusal. May ilang empleyadang babae nag-uusap doon, ano kaya pwede mabigay ko sa guro para pumasa yung anak ko? Mga ganun. So, of course, ngayon po nababawasan na yan. Parang ang starting yata ngayon ng guro, magkano ho ba sa pagkakaalam ninyo ang simula ngayon ng sahod ng guro po?
1: Sa teacher one po, 31,705.
0: 31,705.
1: Opo. Sige, sorry, Caronella.
0: Go ahead.
1: Nabutan tayo ng ano.
0: You can get your water, ma'am. Okay lang po. If you want one minute.
1: Lang po. Sige po. Sige lang po.
0: Okay po. So, of course, yun po. Nasabi ko nga, no, nawawala na yun sa impression ng guru. Very good. Pero, ang nakikita pa rin po ng mga ng lipunan ay yung pagbaba ng kalidad ng edukasyon ng Pilipino. At sabi nyo nga po, hindi naman yan kasalanan ng guro, kundi kasalanan ng mga ng sistema, no, overall system ng ating paggugobyerno. Pero sa kauna-una ng pagkakataon po, parang unti-unti na tayong lumalapit dun sa pangmundong pamantayan o world standard ng edukasyon po. Dapat ay kumakain ng at least 5-6% ng national budget po natin sa pambansa. Sa ngayon po ba, anong percentage na po ng budget ng pambansang budget ang ginugugol para po sa kapakanan ng mga guro?
1: Ay, maliit pa rin po, Caronel. Kaya nga po, nais natin mag-invest talaga sa quality education.
0: Mm-hmm.
1: At pangunahin dyan ang pag-invest sa mga teachers. Kaya yan po yung isang hinihiling natin. Bagaman may mga improvement, no, sa 2027, mag-start na raw ang teacher 1 sa 33,387.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung i-contextualize po natin yung halagang nare-receive ng mga guro, hindi po ito
0: sapat,
1: balanse sa standard of living ngayon.
0: Opo.
1: Kaya sa isang walang pamilya, ay kulang po iyan. Sa pamasahin na lang, sa pagkain, sa mga yung mga mula sa pocket ng guro.
0: Out of pocket expenses, ha?
1: Oh, yung out of pocket, no? Na sinasabi natin na tinutustusan ng mga guro yung mga ibang pangangailangan sa loob ng classroom. Kaya ano po iyan? Hindi po ito makatotohanan na kahit nag-increase ang budget natin sa edukasyon, kailangan talaga rin may pagbalanse rin ng mga alokasyon kung saan yung mga priorities natin.
0: Okay.
1: Although siyempre ang priorities natin ay yung sa learners' well-being, mahalaga rin po na pukusan yung usapin ng mga guro.
0: Okay.
1: Ayan po.
0: Na
1: ina-address naman ngayon, ano?
0: Sa pagbabalik po natin, madam, we'll have a short break po. Pagbalik po natin, pag-usapan natin yung one, yung quality education, pangalawa, yung violence sa eskwelahan. Pangatlo, ano ba ngayon ang guro? Sabi nyo nga kanina, dapat balansehin. Ang sabi ng iba ho, kaya mahirap sa communication ang mga mag-aaral kasi ang mga guro, hirap ding magturo ng tamang communications. Maraming batang hindi makasulat. Grade 5, grade 4, hindi makabasa. Mga ganun. So, saan ho ba nang gagaling itong mga ganitong problema? Lahat pong yan ay sasagutin ng ating panauhin. Ang atin pong Professor Flor Arellano ng INET Philippines, isa po sa mga pangunahing advocacy group sa edukasyon sa Pilipinas at sa ibang iba't ibang bahagi ng mundo. Kayo po ay nasa GV99.9 at ito po ang Back to Back Huntahan sa GV99.9, your good vibes.

83 days before Christmas. Sino excited na sa Noche Buena? Bawal ang diet, pero pwede ang good vibes. Hatid ng GV 99.9, your good vibes.

0: need of quality healthcare close to home? LipaMedics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery, to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, LipaMedics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. LipaMedics Medical Center.
1: Attention grade 6 students! The Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City is now accepting applications for our next batch of grade 7 scholars. Join the country's premier science high school and enjoy scholarship benefits, free tuition, free loan of books, a monthly stipend, and dormitory privileges. Don't miss this chance to shine and secure your future in science and technology. Apply today at nce.pshs.edu.ph or call 0917-654-8089.
2: Bossing, bossing!
3: Oh!
2: Paiga, uulan ng bigas?
3: Abay, oo! Para din ako bibili!
2: Pero, nakasako!
3: Ayaw ko na!
4: Hala! Joke pala yun!
5: Muka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
2: Ha? Bakit?
5: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes.
2: Ay, siya? Sino ganyan?
5: Si DJ Ronnie.
6: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
2: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
5: Ay, siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo.
2: Tuwing Sabado at Linggo,
5: alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back to back Huntahan with DJ Ronnie.
2: Dito lang sa GV99.9, your good vibes!
7: Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating huntahan ngayong umaga at napakapalad ho natin ngayong umaga sapagkat kapanayan po natin ang isa ang Pangulo sa isa sa consistent at ika nga po ay reliable advocacy group sa larangan ng edukasyon, ang Education Network Philippines o ENET Philippines. At kapanayan po natin ang Pangulo rito, si Professor Flora Arellano. At siya po ay talagang ikang ay hinubog ng panahon. Bukod sa siya ay isang guro, siya ay talagang nagpapakadalubhasa sa mga upang maisatinig ng tama ang mga concern ng guro at mag-aaral sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ilang beses ko itong nakasama sa Kongreso at sa ibang mga forum at talagang consistent po ang ating ENET Philippines sa pangunguna po ni Miss ni Professor Flora Arellano. Ma'am Flora, alam nyo ako ikon eh. Ako po ay kung hindi sa akin mga guro eh di hindi ako kuan, hindi ako ganito magiging confident. No? Sinasabi nila yung Filipinas yung Philippine National School for the Blind daw ay napaka-jurassic pagdating sa facilities. Pero hindi nila matatalo yung dedikasyon na ipinakikita ng aming mga naging guro doon sa paaralan namin. Kaya hanggang ngayon po, yung teacher ko nung grade 1, si Mrs. Celia Lazareno Lidesma, eh kachat ko pa rin, 87 years old. Pero alam na alam pa rin po niya yung mga kwento namin. Kaya ganun po ka-attached, ma'am, ang mga mag-aaral kaysa sa ating mga guro. Sinasabi nga nila na mas takot ang mga mag-aaral sa guro kaysa sa magulang. Pag sinabi ng gurong magdala ng walis, abay, hindi pwede, hindi magdadala ng walis. At talagang pag sinabi ng guro ay mas makapangyarihan kaysa sa mga magulang. So, unang tanong po siguro on that side, ma'am, paano po minimaintain ng mga guro yung balancing pakikipag-ugnayan sa mga magulang? At ito po ba yung nakikita niyong isang hadlang o asset para maging maayos po ang pag-aaral ng mga mag-aaral, ma'am?
8: Kailangan po talaga mahigpit ang ugnayan ng mga guro sa mga magulang dahil po ang mga magulang ay sila ang pinakamatagal na kasama rin ng mga bata sa kanilang pag-aaral, pagkatapos ng klase, sana po ito'y nasusubaybayan. Kaya lang po, siguro ang isa rin pong maging agenda ng mga kaguruan at ng departamento, no? At yung mga ahensya natin, no, sa gobyerno, na tulungan din natin ang mga magulang para ma-upskill din yung kanilang mga karanasan, kaalaman, at yung kanilang tungkulin bilang tagapagtaguyod din ng pag-aaral ng mga anak nila pagdating na sa bahay.
7: Oh, kaya kung,
8: ang problema rin po, ang problema kasi po, kulang din ang kasanayan at kaalaman ng mga magulang. At yan po ang isa rin sa advokasya natin,
7: correct,
8: Karonel.
7: Correct, diba? Po yun. Kaya sasabihin,
8: hindi lang naman mga guru lang.
7: Kaya sasabihin ko nga po eh, dito sa INET po ay kumpleto parents, teacher, education. No? Yung kanilang positive discipline. Isa ho sa magagandang ipinopropagate o pinangangalat ng INET Philippines. Yung tinatawag na positive discipline, positive reinforcement. Siguro po yun ang kulang, ma'am. Dahil pag ang guru, kausap ang principal, utos. Pag kausap ang supervisor, utos. Pero sa INET Philippines po, sinasabi namin, dapat may addressing the gap, which is positive reinforcement and positive discipline. And congratulations for that initiative, Professor Arellano.
8: Kaya totoo po yan, ano? Yung pagtaguyod natin ng positive discipline in everyday teaching, hindi lang ito sa usapin ng guro, kundi maging sa mga parents po, no? Meron din tayong module na nilulunsad na natin sa mga magulang yung positive parenting in everyday living. Kaya nga po, yan ang magiging magkatuwang na inisyatiba ng guro at ng mga magulang para ma-ensure po yung sinasabi nating core values na dapat taglayin ng ating mga mag-aaral. Kaya yan po yung isang, kahit sa Department of Education, isa sa nilalaman din ng kanilang department order ay yung school partnership with other stakeholders tulad po ng parents.
7: O, tama po yun. Pero ma'am, nakakagulat ho. Ano po ang masasabi ninyo sa behavior ngayon ng ilang kabataan na para bang nagre-reflect sa buong kabataang Pilipino na napaka-violente, napaka-mapangahas? Ano? Saan ho nang gagaling ito? Kasi ito po'y ang kumbaga, ang pinapasok po nito ay yung eskwelahan natin. Eh, ngayon po, lahat ng halos ng public schools, hindi ka makakapasok ng diretso. Chine-check up muna. Di ba? Eh, meron din po itong efekto sa, lalo na sa elementary pupils at saka sa high school students natin. Saan ang gagaling po ito at ano po ang pag-aaral dito ng INET Philippines? Bakit? Naging violente ba yung mga kabataan? Social media ba yung may kasalanan? Saan po nang gagaling ito sa pag-aaral ng inyong INET Philippines?
8: Siyempre po, unang-una, mahalaga ang role ng mga magulang din sa pag-ensure na napapangalagaan po yung mga traditional nating values na pagrespeto sa kapwa, pagrespeto sa mga magulang, sa elders, at iba pa po. Ngayon po, sa paaralan, siyempre mahalaga dito yung paano yung positive discipline nagtatransform sa ating mga kabataan sa pamamagitan ng pag-develop din ng kanilang rights-based responsibilities, no? Yung rights nila at yung kanilang responsibilities bilang mga mag-aaral. Kasi mahalaga po na nabibigyan din natin ng karapatan, ano, pag-aaral sa karapatan nila, at hindi lang karapatan kundi pati responsibilidad nila.
7: Mm-hmm.
8: Para ang mga bata ay holistic ang pagtingin pagdating sa karapatan.
7: Mm-hmm.
8: Ngayon po, ang isang malaking problema rin natin sa ating munting pagsasaliksik, ang mga bata, pag pumasok po sa paaralan, ay may mga bit-bit ng mga problema rin.
7: May mga bagahe na din.
8: Nila, o may mga bagahe na sila pagpasok sa paaralan na hindi na po proseso ng magulang at hindi rin na po proseso sa loob ng paaralan. Sa dami po kasi ng mga bata na may mga ganitong problema, hindi kaya ng iilang mga guro o kahit may guidance counselor na ano, makatulong ano sa pagsusolusyon ng mga problema o mga problema o bagahing dinaranas ng mga bata. At isa pa pong malaking factor, Carunel, yung environment natin, yung kultura na namamayani ngayon sa ating environment. Lalo na po sa yung although sinasabi natin yung technological advancement, no? Meron ding negative aspect, no? Lalo na yung exposure ng mga bata sa social media. At the same time, yung kanilang paggamit ng mga iba't ibang tools, no? Gadgets na nakaka-access sila ng mga ganitong mga kaganapan, ano? Sa level ng kanilang edad o karanasan sa nagaganap sa ating national at global community.
7: Okay, ma'am, pero kung titingnan natin, ma'am, sabi nila, nung araw daw, madaling disiplinahin ng mga bata kasi ako, tanda ko, isang guro ko eh. Ako'y kung mapatilyahan naman, kaikain naman. Tapos uso pa yung face the wall nung araw, no? Pero ngayon po, parang ang ibang mga guro, meron isa na nanghampas ng sapatos, ng batok, yung mga ganon. Saan galing po? Frustrated na ba yung guro? Kulang na ba sila sa mga pamamaraan kasi o naninibago sa batas? Bakit ganun din po yung panahon ng ibang guro na hindi na dapat saktan mo yung bata para madisiplina mo? Ilang guro na rin po yung nasangkot sa ganung mga issues? Saan nanggagaling po yun, ma'am?
8: Ayan po ay kailangan natin sa solusyonan, ano? Kaya ako po, tinitingnan ko po yung role ng ating mga universidad, yung mga nag-handle ng pre-service education na kung saan embedded sa kanilang curriculum yung usapin ng karapatan. Yung karapatan ng mga bata, karapatan ng mga guro. Para po yung consciousness ng mga guro ay hindi lamang para makagraduate, kundi embedded sa kanilang kaisipan at damdamin yung dedikasyon nilang magsilbi sa ating mga mag-aaral batay sa niluluwal ng ating curriculum na sinasabi nga natin dapat maging mapagpalaya ang ating mga nilalaman ng ating curriculum.
7: Okay.
8: Kaya nga po, yan po yung isang mahalagang dapat nating pupusan sa ating interventions din sa departamento.
7: Okay.
8: Kasi marami na rin pong kailangang baguhin din sa ating larangan ng pagtuturo.
7: Okay, ma'am. Kahit po, konti na lang po yung ating oras, pero gusto ko po malaman ng tayo o astan ng INET 1 doon sa three-term method of education ngayon ng mga bata. Ano po ang stand ng INET doon? Is it helpful or a barrier also?
8: Ang una po sana, ngayon po, helpful or barrier? Marami mga guro nang sasabi na may aspetong barrier. Kasi po, ang isa pong tinutuntungan din ng mga guro, sana kung meron mang ganitong pagbabago sa sistema o calendaring ng ating

0: policies na hindi nakukonsulta sila.
1: Okay.
0: Ayan po yung aming ano, ayan po yung mga laganap na usap-usapan sa hanay ng mga guro.
1: Pero dapat po, dapat matuwa ang mga guro sapagkat sabi nyo nga kanina, ang Inet Philippines ay co-chair na ngayon ng Technical Working Committee at alam ko mas marami pa hong dadating na pagbabago. Ma'am, ito, mayroon daw po kay 6841. Ano daw po ang masasabi nyo sa pagbabago ng dati with honors, ngayon with highest honors, yung mga pagbibigay po ng recognition sa mga estudyante, ba't daw pabago-bago at papalit-palit ang isip ng DepEd kada taon, iba ang uri ng recognition na nakakalito sa mga magulang at sa mga bata?
0: Yan po ay dapat pag-usapan. Ano nga ba ang standard ng ating pagbibigay ng recognition sa ating mga mag-aaral? Kasi nagiging grade conscious tayo eh. Ang ito lang ba ang pamamaraan para i-recognize natin ang ating mga mag-aaral?
1: Ito ba, ma'am?
0: Kaya siguro.
1: Oo, 118. Idugtong ko lang, ma'am.
0: Siguro.
1: Oo, idugtong ko lang ho. 1184 sabi niya, ma'am, makatarungan ba yung bawal magbagsak ang guro? Ang anak ko ilang beses nag-repeat pero hindi naman umunlad
0: si tingin
1: ko. Hindi na natuto. Ay, yung kahoy, ano, yung bahoy tamang approach o tamang intervention ng mga, ng DepEd. Bawal daw po magbagsak ngayon ng mga guro. Totoo ba yun sa naririnig ninyo?
0: Inalis po yung ano, bawal magbagsak. Inalis po yun.
1: Mm.
0: Pero ang point po dito, kailangan ang ating intervention sa mga bata ay ano nga ba ang pagkilala natin sa problema nila sa kasalukuyan?
1: Mm-mm.
0: Kasi napakarami po at nagsisimula po yan sa foundational learning skills and knowledge development natin. Kaya sa simula pa lang dapat ang mga bata ay no-hone na dun sa usapin ng paano ang tamang pag-aaral at yung lalo na po sa usapin ng pagkilala, no? Sa usapin ng yung pagbasa.
1: Mm-mm.
0: Yun po yung isang tinutuntungan ng mga problema natin ngayon eh.
1: Mm-mm.
0: Hindi marunong bumasa na may pag-unawa ang mga bata.
1: Mm.
0: At kahit yung mga bantas, hindi nila alam kung kailan sila hihinto at ano yung expression na dapat nilang ilapat, no, sa bawat pangungusap na kanilang binabasa. Kaya ang isa po dito, kailangan natin talagang i-overhaul, i-reconstruct yung ating curriculum map, no? Na nagsisimula sa basic pa lang, yung pinaka early education ng mga bata ay naka-premise na dun sa matuto silang ano, siyempre yung una dyan yung relationships aspect, no? Yung mga ano nila.
1: Yeah.
0: Tapos pangalawa, yung usapin ng pagbasa. Unti-unti nating inuugnay yung kanilang kaalaman sa pagbasa sa pag-a-apply din ng kanilang natutunan sa kanilang buhay. Kaso po, hindi na nabibigyan ng pansin yung usapin na yan eh.
1: Okay, maganda ho itong sabi ni man, maganda itong sabi ni 3618. Sinasadya po yan ng mga politiko para ano? Para pwede nilang ipasok ang gusto nila sa kaisipan ng mga kabataan. Yan, ang sabi ni 3618. Ma'am, nakapos na po tayo sa oras pero ano po ang naging partisipasyon ng Inet Philippines sa Araw ng Mga Guro at ano po ang tunguhin ng Inet sa pagpapaunlad ng kwalidad ng pagtuturo at pagbibigay edukasyon sa Pilipinas? Nasa inyo po ang floor. Go ahead, ma'am.
0: So, ang gusto ko lang pong banggitin din, ang Inet Philippines po ay maaasahan nyo sa aktibong pagsuporta sa ating mga guro in terms po ng pagbibigay halaga sa respeto, pag-recognize ng teachers as professionals and nation builders, at yung pag-protect at uphold ng legal rights, dignity, security and safety ng mga teachers, at pag-support sa pamamagitan ng adequate resources, personnel, compensation, and psychosocial support sa mga guro. Marami na rin pong may mga mental issues, no, sa hanay ng teachers na kailangan talagang mabigyan din ng intervention. At syempre dito, i-develop natin continuously yung pag-

0: invest sa professional learning and career progression ng mga guro. At sa pamamagitan po nito, magkaroon sana po no, ng meaningful voice and participation sa education policy and decision making ang ating mga guro. Oh. Hindi lang sila implementers, kundi maging bahagi sila ng tinig no, sa pagdedesisyon sa anumang nais nating baguhin sa loob mismo ng education policy.
1: Oh. Prof, at, po. Yes, well. Bago po yun, bonus. Meron po bang chapter ang init sa Southern Luzon na pwede naming puntahan para magpayaman pa ng diskusyon? Yan. 1125.
0: Meron po tayo mga teachers sa Bicol, no, sa Southern Luzon, sa Batangas, na pwede niyong bibigay po namin yung aming link at ibigay niyo rin po yung link niyo para mapasyalan po namin kayo kung sakali mang hindi namin pa kayo naaabot. At naririyan po si Caronel para mag-ugnay sa atin.
1: Oho, yan po. Pakilagay daw po sa chat box yung number ng inyong quarters para makakontakt daw po sila sa inyo. Ma'am Flora.
0: Opo.
1: Prof, maraming salamat. Prof, maraming salamat.
0: Pwede po bang isang key message
1: sige
0: lang?
1: Sige po, please. Go ahead, Professor.
0: Opo. Opo. Ito po yung aming panawagan at mensahe sa ating mga kapwa guro. We cannot build quality education on the shoulders of teachers who are overburdened, under-supported, or unheard. If we want better learning outcomes for Filipino children, we must create better conditions for Filipino teachers. At ang quality education requires quality teaching. Quality teaching requires supported teachers. And supported teachers require rights, dignity, professional respect, and genuine well-being. Yan lang po ang aming nais ibahagi sa lahat ng mga kasama nating guro. At sa pamahalaan at sa iba pang stakeholders na gawin natin whole of nation ang pagsusulong ng dignidad, karapatan, professional respect, genuine well-being at quality education for all.
1: As they say, Professor, it takes a village to raise a child. And
0: yes,
1: with that, Prof, the privilege is ours. Thank you for your time this morning. Salamat po sa inyong devosyon at dedikasyon at mabuhay ang INET Philippines. Magandang umaga po, Prof, at maraming salamat po sa inyo.
0: Magandang umaga rin po sa inyong lahat. Maraming salamat, Caronel, at mga kaksama sa iyong team.
1: Maraming salamat po, mga ka-vibes, si Professor Flora Arellano, Pangulo ng Education Network Philippines, isa sa pinaka-dedikadong grupo dito sa Pilipinas at sa kinikilala sa iba't ibang bahagi ng mundo. Yan po ang INET Philippines. At pribilehyo po ng back-to-back kontahan na makasama kayo ngayong umaga. Oras na natin, Sir Papa P?
2: 8:48
1: na umaga. Alam mo, sir, ano talaga eh? Napakahalaga ng guro. Kaya nagpapasalamat kami kay Prof. Flora na sabi niya, anytime tawagan niyo kami pag may issue kayo sa edukasyon. And sa totoo lang po, itong grupong ito, hindi lang ito yung para sa picture taking. Hindi ho eh. Sila kasi kumpleto, Papa P, pag ikaw ay tinulungan ng INET all the way, di ba? Meron silang mahusay na sekretariat, merong magaling na gumawa ng mga position papers para sa policy reforms at mga pagsasagawa ng inyong mga hinain, tutulungan kayo. At ito po mismo tutulong sa inyo, mga taga-education sector. Hindi po sila nag-i-engage sa ibang larangan, kundi nakafocus sila sa education sector from kinder to tertiary education. So congratulations, INET Philippines. Co-chairperson na sila ngayon ng technical working, isa sa mga technical working group para mas umunlad ang kaguruan sa bansang Pilipinas. And thank you that we are part of INET Philippines. Salamat po. At alam niyo, ano lang naman yan, ang sabi sa ito'y natutunan namin sa Grace Academy, no? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Proverbs 22 verse 6. So, ang Papa P, ang sabi nila, ang bata daw, ang utak daw ng bata, parang sponge. Di ba? Ano lang yan? Absorb. Hanggang sa certain age. At kung ano man yung kanyang na-absorb, yun ang kanyang ipamumuhay. Kaya napakahalaga na tamang pagtuturo sa mga bata at tamang halimbawa ang maaapuhap ng ating mga kabataan. Kung tama ang halimbawa sa kanyang pagkabata, magiging tama ang kanyang pagtanda. Di ba? Napaka-simpleng prinsipyo na napakahirap ipamuhay, no? Kailangan po ng mga kabataan ngayon, halimbawa, ikaw ba, ako ba, pwede ba tayong magbigay, can we consider ourselves as good examples of the youth? Ito po si DJ Ronnie kasama si Papa P hanggang bukas po with Miss Jessa. At kayo po ay nasa back-to-back kuntahan. Laging sinasabi ni DJ Ronnie, don't forget to smile, don't forget to count your blessings, and remember, we love you. Kayo po ay nasa GV99.9, your good vibes.

0: GB99.99. Rentahin na tayo, mga ka-vibe.
1: Rentahin na.
2: Renta!
3: GB99.9.
2: Rentahin!

0: GB99.9, your good vibes.
1: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzon Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzon na. Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzon, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzon branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzon, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo, ay kay Guanzon tayo.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
2: In need of quality healthcare close to home? Lipa Medics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
3: GV 99.9. 99.9.
4: Your good vibes.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka DJ Frankie yan.
1: Baka DJ Frankie yarn.
3: Baka DJ Frankie yan.
4: Baka DJ Frankie yan.
5: DJ Frankie.
6: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
7: You are currently listening to the most influential Good Vibes radio station, GB99.9, your Good Vibes.
8: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
9: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
10: Alam mo ba MLMC, mommy?
11: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
9: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
12: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
13: More loving, more caring.
12: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
14: Barangay Marawi.
12: Nipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
15: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
16: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
17: Barangay boy, di ba ga ang pera ay nabalik?
18: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
17: Ay siya, ako'y payarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
18: Oo, ayaw ko nan.
10: Hala, joke pa na yun.
18: Wow, Sabado na!
10: Wow, gusto ko to!
18: Ay siya, ganado na naman ako.
17: Talagang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
19: Magandang morning sa ating piling kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joy Boy.
17: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
19: Sagot ni DJ Joy Boy, mga good vibes, OPM tugtugan.
17: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
18: Sabado ganado.
17: Ay nakaw, ganado na naman ako.
19: Dito lamang yan sa inyong number 1 good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
17: Ganado

0: Carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico
5: Maraco. Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: GV99.9.
4: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30

0: kita.
1: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwala ang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
2: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 83 days before Christmas, sino excited na sa Noche Buena? Bawal ang diet, pero pwede ang good vibes. Hatid ng GV99.9, your good vibes.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Wow! Sabado na!
2: Wow! Gusto ko to!
1: Ay, siya! Ganado na naman ako!
0: Talagang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
1: Magandang morning sa ating piling kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
0: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang suwak sa inyong mga tahanan.
1: Sagot ni DJ Joey Boy mga good vibes OPM tugtugan
0: tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 AM hanggang 3 PM sa programang Bida ang Ganado.
2: Sabado ganado.
0: Ay nakaw, ganado na naman ako.
1: Dito lamang yan sa inyong number 1 good vibes radio station GV99.9, your good vibes.
0: Ganado.

0: Yeah, yeah, yeah, making you feel good anytime, anywhere to the music that we play. We are GP99.9, your good vibes! Oy, tamang po inyong narinig mga ka-vibes. Yes, yes, yes. Muli nagbabalik yung papawid ang inyong nakitelong DJ. My name is DJ Joey Boy at nakatuto ko pa rin sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GP99.9, your good vibes! Magandang morning sa ating mga kababs na nakatutok sa atin ngayong Sabado Ganado. Yes, it's October 3. Yes, October 3 na talaga mga ka-vibes ha. Araw ng Sabado at dahil nga po araw ng Sabado, abay namiss ko kayo. Namiss nyo ko ang inyong DJ Joey Boy ha.
1: Ooh, yeah.
0: Ayan, miss na miss din kayo ni DJ Joey Boy. Medyo matagal-tagal na wala po si DJ Joey Boy mga ka-vibes. At dahil dyan ay mahaba-haba po ang ating pagsasamahan. Ano, tayo po ay magkakasama-sama ngayong araw ng Sabado simula alas 9, well kanina pang umaga, hanggang alas 3 po tayo ng hapon magkakasama-sama. 6 na oras ng kulitan, tugtugan, sayawan, rakrakan, batian, balitaan at huntahan. Kaya sa mga gustong makipagkulitan na kay DJ Joey Boy, abay binubuksan na po natin ang ating text line. Pwede na po kayo magpadala ng mga mensahe, mga pabate, pag-GV shoutout at song request sa ating number na 0926-079-8708. Yan, at syempre online na din ang ating messenger sa ating official Facebook page. Pwede na po kayo magpadala ng inyong mga mensahe, inyong mga pa-voice message dyan sa ating messenger. Hanapin nyo lamang po ang GV99.9 FM. At we are also broadcasting live and loud. Sabayan po tayong napapakinggan at napapanood sa ating online streaming. Kaya naman kung ikaw ay may cellphone, may tablet o may computer at may internet connection, abay punta na sa ating online streaming na GV999.live. Saan ka man sa mundo, basta may internet connection, abay hatid ni DJ Joey Boy ang mga good vibes sa tugtugan at ang mga balitang dapat mong walaman ngayong araw ng Sabado, ha? Abay, kamusta ko kayo, ha? Abay, talagang matagal-tagal nga tayong hindi nagkahuntahan. Ay, may ubo nagahu ang lahat. May sipo naga ang lahat. Usong-uso ho ngayon. Ano ho? Dahil nga naman, syempre mga ka-vibes, pangunahan natin ang ating huntahan sa ating lagay ng panahon. Wala pa naman hong sama ng panahon na namamataan ang ating pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yun nga lang ay mayroong sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At ito ho ay hindi inaasahang papasok sa ating PAR. Yun nga lang ho ay may buntot ang bagyo dahil may kalakasan ito. At ang buntot ng bagyo ay umaabot dyan sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya naman yung ating mga ka-vibes dyan, yung mga nakikinig sa ating online streaming sa Mindanao at sa Visayas area, nakuha kayo ho ay makakaranas dyan ng mga panakanakang pag-ulan, may mga kasamang pagkulog at pagkidlat, at sana ho ay kung ang inyong mga lugar ay binabaha o may mga nakatira kayo sa mga paanan ng bundok, ano, at may mga chance ng landslide o pagguho ng lupa, ay maging alert po tayo, ano, maging attentive. At kung sakaling ang inyong mga lokal na pamahalaan o sina kapitan o sina konsihal ay may paabiso, ay atin hong susundin, ano ho, para ho tayo ay ligtas. Sana ho, ano, sina konsihal at sina kapitan ay ano, nagtatrabaho. Baka tinamad eh, parang ano eh, parang noong mga nakaraang linggo eh, ismile ng ismile, bati ng bati, kaway ng kaway. Yun nga lang eh, parang nung nasuspend yata at parang hindi na matutuloy ang barangay at sangguni ang kabataan election, eh hindi na nabati si si konsihal, ha. Ayan ha, nako eh, basta ho sa ating mga konsihal, yan, sa ating mga kapitan, magandang umaga po sa inyo. Ayan, ay kahit ho Sabado, walang weekend, ano, ang pagsiservisyo sa ating mga kabarangay. Kamusta ho ang inyong mga kapitan, ha? Ang inyong mga konsihal sa inyong mga barangay. Balitaan nga ninyo si DJ Joey Boy, mga ka-vibes. So, dahil nga ho, malaking usapin yung pagkakakansila ng eleksyon. Oo, eh ano gaho, dahil maraming nalilito. Marami ang nababagabag at hindi maintindihan. May nagsasabing tuloy daw ang eleksyon, may nagsasabing hindi. Ano ba ang tunay? Hindi na nagkaintindihan eh, nagkaribok na. Ayan ha, pero kanina ho, tabang tayo ay nagmamaneho pa rito sa istasyon, ay nakikinig tayo ng interview kay COMELEC Commissioner. At ayon ho sa COMELEC, sa oras na ito, ano, sa araw na ito, ay hindi ho tuloy ang eleksyon ng barangay at sangguniang kabataan. Yun nga lamang, ay meron hong mga petisyon at may mga ano, may mga request na baka ba aling i-reconsidera yung ano, yung cancellation ng eleksyon. Pero sa ngayon ho, sa mga oras na ito, ay nagpalabas na ho ang COMELEC na itinitigil, isinususpend, at ano, i-reallocate ang budget na kanilang nakuha para doon sa 2026 BSKE o Barangay Sangguniang Kabataan election. At titingnan po natin, ano, dahil ito ay ongoing progress, dahil nga may mga petisyon at kumikwestiyon sa desisyon ng pagkakansila, ay hindi natin masabi kung maiituloy pa. Ano, pero titingnan po natin, at ito ay ating hihimay-himayin sa mga darating pang araw ha. Eh, ang gusto kong malaman, eh, kamusta gaho ang kapitan at ang inyong mga konsehal dyan sa inyong barangay ha. Ang atin pong number muli para sa inyong mga ano, mensahe, sa inyong mga updates, sa inyong mga barangay. Ayan, 0926-079-8708. At pwedeng-pwede rin kayo makipagkulitan kay DJ Joey Boy sa ating live streaming, sa ating live streaming site na GV999.live. Makipagkulitan sa inyo si DJ Joey Boy maya-maya lamang. O siya, balik tugtugan muna tayo. At sa pagbabalik ni DJ Joey Boy, ay hahatid ko na po ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw ng Sabado. For now, ay makisabay muna tayo sa bandang The Juans sa kanilang kantang Hatid. Dahil nga mamaya, ang ihahatid na ni DJ Joey Boy ang mga balitang dapat ninyong malaman. Ang kantang Hatid ay hatid sa atin ng Blessing Pharmacy and Medical Supplies Trading na matatagpuan sa Batangas City, sa may Lawas area sa Batangas City. Ugaling nakatutok dito lamang sa iyong number one good vibe station. Kami po ang GV99.9, kasama si DJ Joey Boy hanggang alas 3 ng hapon para magbigay sa inyo ng good vibes.

0: GV99.9. More good vibes.
1: 83 days before Christmas. Sino excited na sa Noche Buena? Bawal ang diet, pero pwede ang good vibes. Hatid ng GV99.9, your good vibes. Yeah.

0: Ay, paring dayo, paring dayo.
1: Ah.
0: Pahayag ka, unlimited ang pera mo.
1: Abay, oo naman pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ko.
0: Pero, utang with interest.
2: Ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: Wow, Sabado na!
3: Wow, gusto ko to.
2: Ay, siya. Ganado na naman ako.
5: Talagang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
6: Magandang morning sa ating mga kapatid, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
5: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang suwak sa inyong mga tahanan.
6: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan
5: tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 AM hanggang 3 PM sa programang Bida ang Ganado.
3: Sabado, Sabado ganado.
5: Ay nakaw, ganado na naman ako.
6: Dito lamang yan sa inyong number 1 good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
5: Ganado ka dito.
7: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: 99.9.
1: Yoy! Good vibes!
2: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
3: Isang paalala mula sa GB99.9.
4: 30! 30!
5: 30! Anyos na tayo mga ka-vibes!
6: 30 na tayo mga ka-vibes!
7: 30 years na ang GB99.9.
8: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
6: GB99.9!
9: 30 na!
10: Vibes! Nakaradyo ka pa ba?
11: Ipapagami!
10: DJ Yam lang sa kalam!
12: DJ Yam lang sa kalam!
13: DJ Yam lang sa kalam!
14: DJ Yam lang sa kalam!
15: Makijam with DJ Yam!
16: Mga ka-vibes, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo.
17: Only at your number one good vibe station, GB99.9. Your good vibes.
18: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Ako yung parne sa Guanzan Group of Companies. Kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan ah! Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo!

0: GV99.9, your good vibes.
1: 83 days before Christmas, sino excited na sa Noche Buena? Bawal ang diet, pero pwede ang good vibes. Hatid ng GV99.9, your good vibes. Yeah.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ano po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibes.
5: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes. Live mula sa himpilan ng GV99.9 FM Batangas. Narito na ang mga balitang umingay sa buong linggo. Mga may init na kaganapang hindi mo dapat palampasin. Mga balitang kinalap at binantayan ng buong puwersa ng GV99.9 FM Batangas. Balitang hitik sa impormasyon dapat mong malaman ngayong umaga. Narito na ang GV News Express.
6: News Express.
5: Ang detalye ng mga balita ihahatid ni DJ Joey Boy.
6: GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express.
7: Oras sa buong Pilipinas, 18 minuto makalipas ng alas 11 ng umaga at narito na ang mga balita sa oras na ito.
6: GV News Express.
7: Sa ulo ng ating mga balita, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, posibleng may hatol na sa December 16.
6: GV News Express. GV News Express.
7: China, tuloy-tuloy daw ang pagpapalawak sa Antelope Reef.
6: GV News Express.
7: Presyo ng LPG pa isa-isang itataas simula ngayong buwan ng Oktubre.
6: GV News Express.
7: Lalawigan ng Quezon muling itineklarang bird flu free ng Department of Agriculture.
6: GV News Express.
7: At supply ng bigas sa probinsya ng Mindoro nanganganib kung lalala ang El Nino.
6: GV News Express.
7: Pasadahan natin ang detalye ng mga balita. Unahin natin ang update sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga ka-vibes, posibleng magkaroon na nga daw po ng final na hatol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pagsapit ng Disyembre 16. Ayon yan kay Impeachment Court Spokesperson Reginald Tongol. Ito ang target kung gagamitin ng depensa ang buong 30 araw para sa presentasyon ng kanyang kaso. Sa ngayon, nasa 20 araw nang mas maaga sa schedule ang paglilitis at maaari pa itong umabot ng 27 araw na advance kung tuluyang aalisin ng prosecution ng Article number 3 na may kaugnayan sa bribery allegations. Matapos ang presentasyon ng prosecution at formal offer of evidence, saka magsisimula ang 30 araw na period ng depensa. Gayunman, sinabi ni Tongol na nakadepende pa rin sa aktual na takbo ng proceedings ang target na December 16.
6: GV News Express.
7: Samantala, ayon naman sa palasyo, alegasyon ng 319 million pesos na pondo mula sa China, abay dapat daw hong imbestigahan. Sa detalye ng balitang yan, hindi daw dapat baliwalain ang alegasyong mahigit 319 million pesos mula sa China ang pumasok Sa kumpanyang iniuugnay kay Manases Manscarpio, ang asawa ni Vice President Sara Duterte, ayon niyan sa Malacanang. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro matapos ilabas ni dating Senador Antonio Trillanes ang umano'y financial records na nag-uugnay sa Kale 88 Foods Corporation sa Chinese government at China-based firms. Ayon kay Castro, kung mapapatunayan na sapat ang ebidensya o sapat na ebidensya ang naturang ugnayan, maaari itong magkaroon ng seryosong implikasyon sa bayan, lalo na kung sangkot ang mga opisyal ng gobyerno. Pero nilinaw ng Malacanang na wala pa itong pinal na paghuhusga at kailangan munang mapatunayan ang mga aligasyon.
5: TV News Express.
7: Samantala, napapag-usapan na lang din natin ang China. Itubako tayo dyan sa West Philippine Sea, mga kabays. Tuloy-tuloy nga ho ang pagpapalawak ng bansang China sa Antelope Reef. Ito ay nasa Paracel Islands kung saan itinatayo ang isang runway na maaaring matapos pagsapit ng kalagitnaan ng 2027. Sa satellite images, makikita ang patuloy na pagtatambak at pagko-compact ng lupa, pati ang mga materyales at pasibilidad o pasilidad na ginagamit sa konstruksyon. Ayon sa mga analyst, maaaring magamit ang lugar bilang strategic base na magpapalawak sa operasyon ng mga barko at aircraft ng China sa West Philippine Sea. Pero ayon sa Beijing, maaari itong gamitin para sa civilian activities tulad ng weather monitoring, maritime operations at scientific research. Patuloy namang minomonitor din ng mga analyst ang development dahil posibleng may epekto ito sa seguridad ng pinag-aagawang bahagi ng West Philippine Sea.
5: TV News Express.
7: Tako naman tayo sa ating Price Watch.
5: TV 99.9. Price Watch.
7: Naku mga ka-vibes ha, unti-unti na hong tataas ang presyo ng LPG ngayong buwan ng Oktubre. Simula ho ngayong araw, Oktubre 3, dagdag 10 piso kada kilo ng LPG o 110 pesos para sa 11 kilogram na tangke. Susundan ito ng 5 piso kada kilo pagpatak ng Oktubre 10 at 3 piso kada kilo pagpatak naman ng Oktubre 17 para sa kabuuang 18 piso na dagdag kada kilo. Ayon kay LPG Marketers Association founder Arnel T., hinati sa 3 tranche ang taas presyo para hindi biglain ang mga consumer. Iniuugnay naman ang pagtaas sa mas mataas na international LPG prices at freight costs dahil sa patuloy na kaguluhan sa Middle East.
5: TV News Express.
7: Samantala, pasadaan naman natin ang mga balita dito sa Timog Katagalugan. Sa lalawigan ng Quezon, muling itineklarang bird flu ng department or bird flu free ng Department of Agriculture. Muling ang itineklara ng Department of Agriculture na malaya na sa bird flu ang Quezon Province. Ayon sa Department of Agriculture, kasunod ito ng pagpapatupad ng disease control measures at sunod-sunod na negatibong resulta sa mga isinagawang pagsusuri. Naitala ang mga kaso ng avian influenza sa Lukban at Sampaloc noong Pebrero at Marso matapos ang depopulation ng mga apektadong poultry. Paglilinis, disinfection at monitoring, naging negatibo ang mga sumunod na confirmatory tests. Ayon naman sa provincial government, makatutulong ang deklarasyon para matiyak ang ligtas na produksyon at kalakalan ng mga manok at poultry products sa lalawigan.
5: TV News Express.
7: Samantala, sa Mindoro, posible daw mga ka-vibes na maapektuhan ang produksyon at supply ng bigas sa lalawigan ng Mindoro kabilang na ang popular na Dinorado rice kung lalo pang lalakas ang El Nino. Ayon po sa Philippine Statistics Authority o PSA, malaking bahagi ng rice production sa Oriental at Occidental Mindoro ay mula sa mga irigadong sakahan. kaya sensitibo ang mga ito sa kakulangan ng tubig. Magkasamang bumubuo ang dalawang lalawigan ng humigit-kumulang 74% ng kabuuang produksyon ng palay sa Mimaropa Region. Samantala, nagbabara naman ng pag-asa na maaaring maging very strong El Nino ang kasalukuyang kondisyon sa pagitan ng Setyembre at Disyembre at posibleng tumagal pa hanggang unang bahagi ng 2027. At kapag nagtuloy-tuloy nito, ang matinding tagtuyot ay maaaring nitong maapektuhan ang produksyon ng palay sa Occidental at Oriental Mindoro.
5: TV News Express.
7: Samantala, dako naman tayo sa Palawan. Purok na bakbakan ng sunog sa Puerto Princesa City, Palawan. Nakahanda na daw sa Super El Nino. Sa detalye ng balitang yan, naka-standby na ang mga kagamitan sa pagsugpo ng sunog sa Puerto Princesa City, Palawan dahil sa inaasahang pagdami ng grass fires dulot ng matinding init. Ayon sa CDRRMO, umabot sa average na 3 insidente ng grass fire kada araw ang naitatala sa lungsod at maaari pa itong dumami habang tumataas ang temperatura at natutuyo ang mga damo at halaman. Maaari ring magsilbing panggatong ang mga tuyong dahon, damo at iba pang debris kabilang ang naiwan matapos ang bagyong Odette noong 2021. Hindi naman handa namang i-deploy ng firefighter equipment ng CDRRMO kabilang na ang fire truck habang nagtalaga na rin ng mga forward operating center sa mga mini city hall para mapabilis ang pagresponde sa mga malalayong komunidad. Dahil dito pinag-iingat ang publiko sa pagsusunog at paghawak ng mga tuyong halaman at iba pang madaling magliyab lalo na ngayong matindi ang init ng panahon.
5: TV News Express.
7: Sa kabuuan naman ng Mimaropa Region, naka-standby na ang mga response team at emergency supplies ng Department of Health Mimaropa bilang paghahanda nga po sa posibleng epekto ng El Nino. Ayon sa DOH, namahagi na ito ng water, sanitation and hygiene supplies sa Oriental at Occidental Mindoro, sa Marinduque, Romblon at Palawan. Mahigit 3.4 million pesos na halaga ng gamot, aqua tabs at iba pang health supplies ay naipadala na rin sa mga provincial health office at regional warehouses. Nakahanda na rin daw ang mga sasakyan, emergency tent at medical responders para sa mga field operations. Samantala, naka 24/7 monitoring na ang Department of Health Emergency Operations Center habang nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga ospital at lokal na pamahalaan kung sakaling lumala ang tagtuyot.
5: TV News Express.
7: Balik naman tayo dito sa atin sa lalawigan ng Batangas para sa ating Good Vibes balita. Hindi nga naging hadlang ang malalakas na alon sa pagpunta ng education team ni Batangas Governor Vilma Santos Recto sa Isla Verde sa Batangas City. Layunin ng pagbisita na mapabilis ang pamamahagi ng educational assistance sa 110 senior high school students mula sa isla. Sa tulong ng tanggapan ni Batangas City Congresswoman Beverly Rose Dimacuha, nakabiyahe ang team sakay ng sasakyang pandagat patungong Isla Verde. At sa pamamagitan nito, direktang naihatid sa mga estudyante ang serbisyo at tulong pang edukasyon ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas.
5: TV News Express.
7: At yan ang mga ka-vibes sa mga balitang dapat ninyong malaman ngayong umaga. O galing nakatutok dito lamang sa GV99.9 para kayo maging GV informed, GV aware at GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Maaari pong balikan ang ating mga balita sa ating official Facebook page. Hanapin niyo lamang po ang GV99.9 FM. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok kasama si DJ Joey Boy. Dito lamang sa inyong number one Good Vibes station. Kami po ang GV99.9. Your Good Vibes.
5: GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.
0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your

83 days before Christmas. Sino excited na sa Noche Buena? Bawal ang diet, pero pwede ang good vibes. Hatid ng GV 99.9, your good vibes. Yeah.

0: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
1: Oo naman, para maging tagapagligtas ako!
0: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
2: Oo!
3: Ayaw ka na!
4: Wala! Joke pala yun!
5: Wow! Sabado na!
4: Wow! Gusto ko to!
2: Ay, siya! Ganado na naman ako!
6: Talagang ganado ka dito! Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ!
7: Magandang morning sa ating mga kapabonding! Ang inyong raketerong DJ, my name is DJ Joy Boy!
6: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang suwak sa inyong mga tahanan!
7: Sagot ni DJ Joy Boy ang mga good vibes OPM tugtugan
6: tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 AM hanggang 3 PM sa programang Bida ang Ganado!
8: Sabado ganado!
6: Ay nakaw! Ganado na naman ako!
7: Dito lamang yan sa inyong number 1 good vibes radio station GV99.9 Your Good Vibes!
6: Ganado

0: Nagpapagami.
1: Baka DJ Robby yan.
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
1: Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is G.

I knew this was coming.

0: 99.9
1: Trentahin na tayo, mga kabay!
2: Trentahin na!
3: GB 99.9
2: Trentahin na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 83 days before Christmas. Sino excited na sa Noche Buena? Bawal ang diet, pero pwede ang good vibes. Hatid ng GV99.9, your good vibes. Yeah.

0: sa lahat.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Ipapagami!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
1: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.
6: Spreading the good vibes all over Southern Luzon, we are GV 99.9. Your...

0: Oras sa buong Pilipinas, alas 12:14 na po ng tanghali. Abay, magandang tanghali mga kabab sa lunch break na. Ayan, kabiling kabanding, kahuntahan at kabalitaan nyo pa rin po. Ngayong Sabado ng tanghali, ang inyong rakiterong DJ. My name is DJ Joey Boy. At nakikinig ka pa rin sa ating programang Sabado Ganado hanggang alas 3 ng hapon. Oo, lunch break na mga kabibs. Ano ba ho ang inyong mga pinagkakakain? Baka sabi mo pinagkakakain, kala mo na may kung ano ha. Pero ano ka mga paulam, sana inaitawid ng ating mga mommies, ng ating mga daddies. Kasi yan ang talagang araw-araw na problema. Ano baga ang iyong ulam? Tulad ngayon eh, ang ibig sa karamihan sa ating mga ka-vibes ay nanananghalian, pero nasa utak ng mga nagluluto o ng nakatokang magluto, ano kaya ang merienda o ano kaya ang uulamin mamayang gabi? Relate? Oo, eh dahil nga lunch break na, ay GBGB shoutout muna at magandang umaga sa mga ka-vibes natin na nasa kanilang mga opisina o na kahit Sabado, kung ang karamihan sa ating mga ka-vibes ay nagpapahinga o rest day, ay marami pa rin tayong mga ka-vibes na nagtatrabaho at pumapasok sa eskwelahan kahit araw ng Sabado. Kaya kung ikaw ay nasa opisina o nasa trabaho o baka ikaw ay nasa biyahe, o nag-chillax lang diyan sa inyong bahay at naghahanda ng pananghalian o kumakain, abay sabay-sabay tayong magpahinga mga ka-vibes sa kahit sandali lang. At makipagkwentuhan kay DJ Joey Boy para po sa mga impormasyong may kinalaman para sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Ha? Kung ikaw ay may mga pa-GV shoutout, pabate, pa-song request, bukas na bukas pa rin ang ating text line 0926-079-8708. At pwedeng-pwede rin kayong makipagkulitan kay DJ Joey Boy sa pamamagitan ng aming Facebook Messenger. Hanapin nyo lamang po ang GV99.9 FM. Pwedeng-pwede rin kayong makipagkulitan sa pamamagitan ng ating live chat sa ating online streaming. Yan, sa ating GV999.live. O, i-play nyo lang yan para marinig si DJ Joey Boy. At pag nag-scroll ka ng very, very light sa baba, meron dyang live chat, ha? Ayan. E kung ikaw ay nakikinig through our online streaming, ayan, magandang araw, magandang umaga, tanghali o gabi, dahil tayo po ay napapakinggan around the globe. Ayan. GBGB shoutout sa mga nakakakulitan minsan ni DJ Joey Boy. Yung ating mga friends dyan sa Australia at sa Canada. At meron pa one time na nasa Italy. Ayan. Good morning. At magandang araw sa inyo dyan sa ibang bansa. Yun yung nakakamiss, ano, yung ating mga mahal sa buhay. Kaya yung iba nagpaparating ng pasasalamat sa atin dahil nga meron tayong online streaming, naririnig nila tayo. Eh kahit papaano sila ay nakakabawas ng homesick, dahil nakakarinig sila ng mga tugtugan, ng mga favorite OPM songs, at syempre ng mga impormasyon at pabati din ng kanilang mga kaanak. Ha? And speaking of pang-araw-araw na buhay mga ka-vibes, ha? Kung inyo pong na-miss ang ating balitaan kanina, ay meron ho tayong price watch. Oo, eh hindi ko ho alam kung ito ay good news o bad news. Ayan ha. Pero kanina ho sa ating balitaan na pwede ninyong mapanood muli sa ating Facebook page na GV99.9 FM ay malaking bahagi nga daw ho ng budget ng ating mga pamilya ay napupunta nga ho sa pagkain at sa mga gastusin sa kusina. At dahil dyan, ngayong buwan mga ka-vibes, may isa na namang dagdag na kailangang paghandaan, yung mga gumagamit po ng LPG, Liquefied Petroleum Gas. Dahil ho, unti-unting tataas ang presyo ng LPG ngayong buwan ng Oktubre. Oo, marahil eh, doon sa mga hindi nakarinig ng balita, aba, ay magkano naman yan? Ay, magkano ka nga ho ang magiging dagdag presyo? Eh, yun ho ay inutay-utay. Ika nga din sa Batangas, inutik-utik, inutay-utay ang pagtataas ng presyo ng LPG. Ayon ho sa ulat, ngayong araw, Oktubre 3, 10 piso kada kilo ang unang dagdag presyo ng LPG. Ibig sabihin ho niyan, para ho sa karaniwang 11 kilogram, yung mga karaniwang ginagamit natin sa ating mga stove, ay may dagdag na 110 pesos kung kayo ay bibili ngayong araw. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang price increase, mga ka-vibes.
1: What?
0: What? Oo talaga, dahil ho, kapag pinagsama-sama ay aabot ho sa 18 pesos kada kilo ang magiging kabuuang dagdag sa presyo ng LPG.
1: Aray ko talaga.
0: Ayon ho sa LPG Marketers Association founder na si Mr. Arnel T, hinati daw ho sa tatlong tranche ang dagdag presyo para daw hindi naman biglain ang mga consumer. Ayan. Samantala, mga ka-vibes, ay iniuugnay ho yung pagtaas sa mas mataas na international LPG prices, yun hong mga gastos sa pagpapadala ng LPG dito sa atin, dahil alam naman natin umaasa tayo sa mga imported na gasolina LPG, kaya lahat ho ng mga gastos para madala ang LPG dito sa bansa ay nakakapag-contribute sa pagtaas ng presyo. At sinasabi din ho na naapektuhan din daw ang presyo dahil nga sa patuloy na kaguluhan na nangyayari sa Middle East. Ha? Kaya para sa mga nanay, sa tatay, sa mga ate, kuya natin na gumagamit ng LPG sa bahay, abay mahalaga hong bantayan ang presyo ng inyong mga LPG refill ngayong buwan at isama na ho sa budget ang mga susunod na dagdag presyo. Ha? I-breakdown ko lang din sa inyo, mga ka-vibes. Paano nga ba magiging hatian? So ngayong araw, October 3, dagdag po na 10 pesos kada kilo. Kung paubos na o kung naubusan, abay mas maiging bumili na agad. Dahil sa October 10 ay magkakaroon muli ng dagdag na 5 piso. At pagkatapos niyan, sa October 17 ay may dagdag ulit na 3 piso kada kilo. Kada kilo yan, mga ka-vibes, ha? Hindi kada tangke. Kada kilo. At ang kabuuang dagdag nga ho niyan sa buong buwan ay 18 pesos kada kilo. Kaya mga ka-vibes, ha? Habang tumataas ang presyo ng mga pangunahing pangangailangan, mahalagang maging mapanuri din po tayo sa presyo at siguraduhing tama ang singil sa inyong mga binibilhan ng tangke. Dahil nga ho, ito na, itataas na. Ano ho ang ating pwedeng gawin? Parang wala naman tayong magagawa, ganun talaga. Kailangan talaga natin gumamit ng LPG. Kung hindi, magugutom tayo, ano? Hindi naman pwedeng kakain ng hilaw. Oo, yun na natatawa si Papa P pag-usapang hilaw.
2: Merry Christmas!
0: Ayan. Mamaya, maaga pa tayong mamasko niyan, ha? Isa, ha? Una, mga ka-vibes, may mga konti tayong pwedeng gawin para kahit pa paano yung matakasan o kahit pa paano hindi tayo mahirapan ng lubusan sa taas presyo ng LPG na ito. Una, pwede niyo kayong magkumpara ng presyo bago kayo bumili. Ayon sa Department of Energy, maaaring magkaiba ang presyo ng LPG, depende ho yan sa brand at sa lugar. Kaya makatutulong na alamin muna ang prevailing price sa inyong lugar. Ano ho? Pangalawa, pwede ho kayong bumili lamang sa mga authorized dealers at retailers. Kung kayo ay nakikinig sa aming balitaan ni DJ Frankie araw-araw, may mga ilang insidente ho ng mga paihi, ng mga gasolina, may mga ilang insidente ng mga pekeng nagre-refill ng tangke. Ayun ho ay mura nga. Hindi nga ho kayo nagbayad ng mahal. Yun nga lang ay tama baga ho ang kilo na nailagay sa inyong mga tangke. Ay, baka naman hindi. Kaya mura. Ayan, kaya mas maganda ho na bumili lang tayo sa mga authorized dealers at retailers, dahil hindi lang ho presyo ang dapat tingnan. Mahalaga rin ang kalidad at kaligtasan ng LPG na ginagamit sa ating bahay. Eh nakamura nga tayo pag naman nakasindi ba kayo makasabog-sabog. Kahirap. Doon na tayo sa medyo mahal pero safe tayo. Basta tayo ay buhay. Ayan, at syempre ikatlo, mga ka-vibes, kung sa tingin ho ninyo ay may mga problema sa presyo o kalidad ng LPG na inyong binili, maaari ho kayong lumapit sa Department of Energy, dahil ang LPG price at quality concerns ho ay sakop ng Oil Industry Management Bureau na pinangangasiwaan nga ho ng Department of Energy. Mahalaga rin hong tandaan na hindi ibig sabihin na pare-pareho ang presyo ng lahat ng 11 kilogram na LPG tank. nagkakaroon ho sila ng pagkakaiba, depende ho yan sa brand, sa lokasyon, at sa iba pang market factors. Kaya mga ka-vibes, ngayong may sunod-sunod na price increase, maging mapanuri, magtanong, magkumpara ng presyo, at siguraduhin sa otorisadong mga retailers lang ho kayo bumibili ng inyong mga LPG retailers. Oo, at meron din yung ginagawang price monitoring ang ating gobyerno. So para ho sa latest na price monitoring, maaari ho niyong tingnan ang mga inilalabas na LPG price information ng Department of Energy. Ha? Ay siya mga ka-vibes, sa panahon ho ng pagtaas ng presyo, bawat pisong matitipid ay mahalaga. Pero huwag na huwag ho nating isasakripisyo ang kaligtasan at kalidad para lamang sa mas murang presyo. Tama? Tama! O sa mga ka-vibes, ha, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating OPM tugtugan. At syempre pa muli, ihintayin ko po inyong mga pabate, pa-GV shoutout, pa-song request. Kung kayo ay may suhestyon o may mga iba kayong tips na maaaring i-share sa ating mga ka-vibes kung paano makakatipid sa kanilang mga LPG consumption, o baka may alam kayong murang bilihan ng LPG, tayo hong lahat ay magtulungan para ho tayo ay maitawid ano ang ating mga pang-araw-araw na pang-ulam. Asya, mga vibes, sulitin lang tayo sa ating tugtugan. Makisayaw muna tayo kay Maring Adele sa kanyang kantang Rolling in the Deep. Wala na tayong magagawa sa pagtaas ng presyo, mag-roll-roll na lang tayo. Dito lamang yan sa inyong number one good vibe station. Kami po ang GV99.9, kasama si DJ Joey Boy hanggang alas 3 ng hapon. Magbibigay sa inyo ng good vibes.

83 days before Christmas. Sino excited na sa Noche Buena? Bawal ang diet, pero pwede ang good vibes. Hatid ng GV 99.9, your good vibes.

0: Karteng! Pare Karteng!
1: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
0: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
1: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
0: Pero, bulol ka!
2: Ayaw ko na!
3: Hala? Joke pala yun?
4: Wow! Sabado na!
3: Wow! Gusto ko to!
4: Ay, siya! Ganado na naman ako.
5: Talagang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
6: Magandang morning sa ating piling kabonding ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joy Boy.
5: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
6: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan
5: tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
3: Sabado, Sabado ganado.
5: Ay nakaw, ganado na naman ako.
6: Dito lamang yan sa inyong number 1 good vibes radio station GV 99.9, your good vibes.
5: Ganado ka dito.

0: Merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 83 days before Christmas. Sino excited na sa Noche Buena? Bawal ang diet, pero pwede ang good vibes. Hatid ng GV99.9, your good vibes.

0: eating apple, we are drowning your river.
1: 99.9.
0: Yoy, good vibes.
2: Wow, Sabado na!
3: Wow, gusto ko to!
2: Ay siya, ganado na naman ako.
4: Talagang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
2: Magandang morning sa ating mga kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joy Boy.
4: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
2: Sagot ni DJ Joy Boy ang mga good vibes OPM tugtugan
4: tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 AM hanggang 3 PM sa programang Bida ang Ganado.
2: Sabado ganado.
4: Ay nakaw, ganado na naman ako.
2: Dito lamang yan sa inyong number 1 good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
4: Ganado ka.

Yes, yes, yes! Aras sa buong Pilipinas, sa 13 minuto makalipas ang alauna ng hapon. At ka-vibes, nakatutok ka pa rin sa iyong number one good vibes radio station. Kami po ang GV99.9, your good vibes! Hanggang alas 3 po tayo magkakasama-sama. Ito pa rin po ang programang Sabado Ganado. Kapiling kabandeng, kahuntahan at kabalitaan nyo pa rin po. Ngayong Sabado ng hapon, ang inyong raketerong DJ. Ito po si DJ Joey Boy. Maghahatid sa inyo ng good vibes, tugtugan at impormasyong dapat ninyong malaman ngayong araw. Uy mga ka-vibes ha, aba ay 83 days to go before Christmas. Hindi tayo mapapagod na magpaalala sa ating mga ka-vibes na magtipid. Dahil nga po, aba ay talaga namang sunod-sunod ang taas presyo ng mga bilihin, ang taas presyo ng gasolina. Tapos na babalitaan pa natin itong mga kanina kung inyong nasubaybayan, yun nga ang supply ng bigas sa Mindoro ay mukhang macha-challenge dahil nga ho dito sa usapin ng Super El Nino. Ano, ay kung kayo nakikinig ng mga balita o nanonood ng mga balita mga ka-vibes, ay may mga ilan tayong kababayan na talagang naghahanda na dito sa epekto ng Super El Nino. Yung iba ay nag-imbak na ng mga tubig, bumibili ng mga malalaking drama dahil nga daw humaaring maapektuhan ang supply ng tubig. Ano, pero mga ka-vibes, ay may paalala din nga ho ang Malacanang na wag daw ho tayong mag-hoard ng tubig. Unang-una ay hindi naman ho nababalita na may kakulangan ng pagsusupply o may kakulangan ng supply ng tubig. Ano, para ho malinaw ay kontrolado at may plano ang gobyerno para sa paghahanda dito nga ho sa sinasabing Super El Nino. Ipag-usapan muna natin yan ngayon mga ka-vibes, ano, yung isang weather phenomenon na kailangan ho nating paghandaan. Yan hong El Nino at ngayon nga hong taon, ang mga naririnig natin ay ang mga katagang Super El Nino. Nakakatakot ano kung papakinggan. Pero ayon ho sa update mula sa DOST Pag-asa, aktibo ho ang Strong El Nino sa Tropical Pacific at inaasahang lalakas pa ito sa tinatawag na Very Strong El Nino o yun yung Super El Nino sa mga susunod na buwan. At pwede rin ho itong magpatuloy hanggang sa unang kalahating bahagi ng 2027. Ibig sabihin ho hanggang Hunyo ng susunod na taon. Ang inaasahang peak daw po ng El Nino mga ka-vibes ay mula ngayong buwan hanggang Disyembre. Kaya mahalagang malaman natin kung ano nga ba ang maaaring mangyari sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para ho sa buwan ng Oktubre, ang forecast ho ng Pag-asa mga ka-vibes ha, ay meron ng below normal rainfall na mararanasan sa Luzon, sa Visayas at sa Caraga. Maging sa malaking bahagi ng Mindanao ay near normal rainfall naman ang inaasahan. So ibig sabihin ho niyan, dahil ho El Nino, hindi naman ho ibig sabihin na tuyo na, wala na talagang tubig. May ulan pa rin mga ka-vibes. Ano? Yun nga lamang, it is way below normal o dyan sa Mindanao ay near normal. Hindi ho normal, kulang ang ulan. Pagsabit nga daw ho ng Nobyembre ayon pa sa Pag-asa ay mas malawak pa ang inaasahang epekto. Talagang way below to below normal rainfall sa malaking bahagi na ho yan ng bansa. At pagdating naman ho sa susunod na taon, January at February 2027, mas kapansin-pansin daw ho ang forecast. Ano, let's say sa January, halos buong bansa ay maaaring makaranas ng way below to below normal rainfall. Habang sa Pebrero, inaasahan naman ang ganitong kondisyon sa buong bansa, maliban lang sa ilang lugar na maaaring manatiling near normal. Again, ito po ay nagbabago mga ka-vibes, depende sa abiso ng Pag-asa. Pero mga ka-vibes, hindi ibig sabihin nga nito na sabay-sabay at pare-pareho ang epekto ng El Nino sa lahat ng lugar sa bansa. May mga lugar na mas maagang makararanas ng dry conditions. Kabilang daw dito mga ka-vibes ha, yung ating mga ka-vibes dyan sa Davao del Sur, Davao Occidental at Sarangani na ang forecast ng Pag-asa ay makararanas na ng dry condition pagsapit ng katapusan ng Setyembre.
Samantalang sa Camarines Sur, ang forecast naman daw po ay makakaranas ng drought. Yung talagang may pagbibitak ng mga lupa na mararanasan sa mga sakahan at sa mga kabukiran. Pagsapit naman po ng katapusan ng Oktubre, kabilang ho sa mga probinsyang maaaring magkaroon ng dry spell ang Cagayan, Isabela, Pangasinan, Zambales, Bataan, La Union, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Nueva Vizcaya, Benguet, Abra, Apayao, Ifugao, Kalinga, Mountain Province at Batanes. Kung atin hong mapapansin, more on Northern Luzon ang makakaranas ho ng dry spell sa katapusan ng Oktubre. At pagkasapit naman ho ng katapusan ng Nobyembre, ay inaasahan daw hong aabot sa hindi bababang sa 44 na probinsya ang maaaring makaranas ng dry conditions o dry spell. Pero mag-focus tayo mga ka-vibes ha, dito sa atin sa Region 4, sa Calabar Zone area. Dahil mahalagang may update din tayo para sa ating mga ka-vibes bilang tayo ay naririto sa lalawigan ng Batangas. Ayon ho sa PAGASA, maaaring manatili munang near normal hanggang above normal ang rainfall sa Calabar Zone region. Pero pagsapit po ng January at February, halos buong Calabar Zone ay inaasahang makaranas ng below normal rainfall. Okay mga ka-vibes, ulitin po natin ha. Ngayong Oktubre hanggang sa katapusan ng taon, above normal or near normal ang rainfall sa Calabar Zone region. Ibig sabihin, normal ho, walang pagbabago. O hindi tayo makakaranas ng drought, ng tagtuyo, hindi tayo makakaranas ng pagbibitak ng lupa. Near normal or above normal ang rainfall po natin dito sa Calabar Zone. Yun nga lamang, pagkatapos ng bagong taon, January to February 2027, halos buong Calabar Zone region ay inaasahang makaranas ng below normal rainfall. Kaya mga ka-vibes, hindi lang ito usapin ng init. Kapag bumaba po ang ulan, maaari pong maapektuhan ang supply ng tubig, agrikultura, pagkain, kuryente, at syempre yung kabuhayan ng ating mga ka-vibes na magsasaka. Ano? Dahil ho sa tagtuyot. Ano nga ho yung mga lugar na makakaranas niyan? Ano yung magiging epekto sa kanila? Ano po? Ayon po sa DSWD mga ka-vibes, nasa mahigit 356,000 na katao o halos 190,000 na pamilya ang naapektuhan na ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At mahigit naman 3,400 barangay ang naiulat na nakararanas na ng epekto ng matinding tagtuyot. Kaya ang tanong natin ngayon mga ka-vibes, ano ho ang ating maaaring gawin? Ano, habang nararanasan natin itong init ng panahon. Simple mga ka-vibes, pero mahalaga. Unang-una, magtipid po tayo ng tubig. Ano, iwasan ang pag-aaksaya. Eh kanina nga si DJ Joey Boy, muntik nang pumasok nang hindi naliligo. Pero naligo tayo. Naligo naman tayo mga ka-vibes. Yun nga lamang, wala hong tubig, walang tubulo kanina. Baka naman, hiraya. Wala akong tubig sa Batangas City o mahina ang supply ng tubig doon sa aming barangay sa Batangas City kaninang umaga. Ay hindi umakyat ng shower di napabuhos timba na laang. Buhos tabo timba si DJ Joey Boy sa paliligo para maitawid ang pagpasok. Merry Christmas! Ayan, mamamasko na ho tayo sa ano, sa hiraya. Baka naman. Kahit tubig lang ang papasko, maayos na servisyo ng tubig. Ano, ayan mga ka-vibes. Pero yun niya, magtipid ho tayo ng tubig, iwasan ho natin ang pag-aaksaya at maghanda ho tayo para sa matinding init. Pati ho yung pagbabantay sa mga official advisories, mahalaga ho na tayo ay updated sa mga advisories ng ating lokal na pamahalaan o ng ating gobyerno para alam natin kung ano yung mga susunod nating gagawin. At doon naman para sa ating mga ka-vibes na magsasaka o nagtatanim, ayan ako, mahalagang makipag-ugnayan ho tayo sa ating mga local agriculture office. Oo. Sa ating mga lokal na pamahalaan at sundin ho ang kanilang pinakahuling planting at irrigation advisories. Dahil naglalabas ho sila ng mga ganyang impormasyon bilang gabay sa ating mga magsasaka. Muli mga ka-vibes ha, hindi porke El Nino ay wala ng ulan. Tulad ngayon, kulimlim na din sa lipa. Nakulog-kulog na. May ulan pa rin ho at ayon ho sa PAGASA, maaari pa rin magkaroon ng malalakas na ulan sa ilang bahagi dahil ho meron pa rin habagat
May mga na-forecast na isa hanggang dalawang bagyo ngayong buwan at iba pang mga weather systems. Kaya kailangan pa rin nating maging alerto sa parehong tagtuyot at bigla ang malalakas na pagbuhos ng ulan, ha? Mga ka-vibes, ang El Nino o Super El Nino ay maaaring tumagal hanggang sa unang bahagi ng 2027. Kaya habang tayo may oras pa, mga ka-vibes, ha, tayo po ay maghanda na muli magtipid ng tubig, alamin ang forecast ng ulan sa inyong mga lugar, makinig sa mga advisories ng PAGASA at ng inyong mga lokal na pamahalaan. At dahil nga ho iba-iba ang epekto ng El Nino sa bawat lugar, ang pagkakaroon ho ng tamang impormasyon ay unang hakbang para tayo ho ay makapaghanda. At ang pinakamahalaga, ha, huwag ho tayong mag-hoard ng tubig. Ang tubig ho, mga ka-vibes, ay na-expire din. Ano, hindi ho porket nasa bote yan o nasa lalagyan ay malinis. Yan ho ay may araw din na pwede nyong i-store at hindi nyo pwedeng patagalin kasi baka mamaya pag na-expose yan sa sikat ng araw, pag na-expose yan sa humid o sa alinsangan sa kwarto, ay maaari pong mag-produce ng bacteria yung mga tubig na nakastock lang. Ano, kaya wag po tayong mag-hoard. Yan din ho ang abiso ng Malacanang. O siya, mga ka-vibes, ha, yan po ang ilan sa mga impormasyon na nais kong ibahagi sa inyo bilang paghahanda sa Super El Nino. Ha? At mga ka-vibes, ha, muli maraming salamat sa patuloy na nakatuto kay DJ Joey Boy. Hanggang alas 3 po tayo ng hapon magkakasama-sama. Kamusta ho ang inyong paghahanda sa Super El Nino? Ramdam na gaho ninyo ang banas, ha, ng panahon. At syempre, kung kayo ay may mga tips o may mga nais ibahagi na inyong experience about El Nino o about sa init ng panahon, ano ho inyong ginagawa para maitawid ang alinsangan sa araw, i-text niyo lamang ho yan sa ating number na 0926-079-8708. Bukas na bukas din po ang ating messenger. Yan, hanapin niyo lamang po ang GV99.9 FM sa Facebook. I-follow, i-like at i-share para kayo maging GV informed, GV aware at GV updated. At syempre pa sa mga ka-vibes natin sa labas ng bansa at sa mga hindi nararating ng ating signal sa radyo, ay pwedeng-pwede ho kayong makinig sa ating online streaming. Hanapin niyo lamang po ang GV999.live. Yan, magbukas lang kayo ng mga browser, Safari or Chrome o ano, Explorer. Magkakamit ko ba ng Explorer ngayon? Ayan, oo, yan. At type nyo lamang ho yan, GV999.live. Uy, batiin ko lang din ang mga may mga kaarawan ngayong araw na ito, October 3, 2026. Happy, happy birthday! Yes, yes, yes! Ngayong nagsa-celebrate ng inyong happy birthday. Happy, happy birthday ho sa inyong lahat. At sana ho ay na-enjoy ninyo ang magandang panahon. At syempre pa ay sana'y makarating din ang inyong handa. Yun ho ang pinakamahalaga. At pagbati rin ng happy birthday kay Batangas City Mayor Marvie Marino at kay Congresswoman Beverly Abaya Dimakuha. Yan, kay Congresswoman Beverly Rose Abaya Dimakuha at kay Mayor Marvie Marino. Yan, happy, happy birthday po, ha, sa inyo. Ayan, and enjoy sa the rest of your day. Sana po ay na-enjoy ninyo ang inyong kaarawan. At batiin ko lang din yung mga ka-vibes natin na nakatutok sa atin at nakikinig kay Sir Joel Awo Villena ng Awo Lomi House. Yan, good morning, good morning. Ay, good afternoon na pala. Ayan, kay Kuya Awo. Ayan, magandang araw sa iyo. Maraming salamat. Good afternoon din kay Ronnie Roca na nakikinig sa atin all the way from Sibuyan Island, Romblon. Wow, maraming salamat. At magandang araw dyan. Kamusta gaho ang ano diyan? Ang panahon sa Romblon, Ronnie. Hello din sige lang. Mag-message lang kayo dyan at aking hihintayin. Wait. Mabilis eh. Kay Amal Karag, ayan, hello. Shout out daw sa mga, nawala, ang bilis, nawala. Sa mga taga Mindoro na laging, walaan nyo, brown out. Ay, alam naman natin yan, na paring Amal. O, naibalita din natin yan. At yun nga, sa ating balitaan kanina,
ay pati yata ano ay bigas diyan yung dinorado ay ano nga daw ay maapektuhan ng El Nino. Kaya ingat-ingat ha. Ayan, at sa mga taga Ormeco, magandang araw ho sa inyo. Baka naman. Ayan ha, kay Madam Jairis yan ng Bawan, Batangas. Hello, hello po Madam Jairis. Shout out sa inyo dyan sa mga taga Linville Residences sa As Is sa Bawan, Batangas, at syempre sa pamunuan sa Barangay As Is sa Bawan, Batangas. Dyan ka na kapitan at ka na konsihal. Hello, hello po sa inyo. Magandang, magandang araw. At syempre, hello, hello din kay, oh, sabi ni Ronnie, mainit daw dyan sa Sibuyan Island sa Romblon. Yan. Maraming maraming salamat, Ronnie, sa pagbibigay sa amin ng update. At ingat-ingat kayo dyan ha sa Romblon. Ay may mga ilang balita tayo dyan ng mga illegal logging at mining. Yan, mainit pa rin ho ang usapin ng pagmimina dyan sa isla ng Sibuyan Island. At sana ho ay mabigyang action yan ano, ng ating mga lokal na pamahalaan naman dyan sa Romblon. At syempre, hindi pwedeng kalimutan, magandang magandang morning din kay Sir JM John Mark Pania ng Blessing Pharmacy and Supplies or Medical Supplies Trading. Yun, magandang magandang hapon kay Sir JM. At syempre, GBGB shoutout din sa mga nagagandahan at nagagwapuhang staff ng Blessing Pharma. Uy mga kababs, baka po kayo ay mga nangangailangan nga ng mga medical supplies, ng inyong mga pang-maintenance. Oo, baka ho nangangailangan kayo ng mga over-the-counter medicines. Naku, huwag na ho kayong maghanap ng iba pa. Dahil dyan ho sa Batangas City ay mayroong Blessing Pharma and Medical Supplies Trading. Kompletong-kompleto ho sila sa inyong mga pangangailangan at siguradong murang-mura at de kalidad ang mga produkto. Ha? Sila ho ay matatagpuan dyan sa may Lawas area. Kung kayo ho ay magagaling dyan sa Lawas, yun hong kalsada papuntang bayan ng Batangas City. Oo, papuntang City Hall o papuntang plaza. Sila ho ay nasa gawing kaliwa. Oo, dyan lang mismo yan sa may kantuhan ng Lawas area. May gasoline station dyan, walking distance. Lalakarin nyo lamang po at makikita nyo na ang napakagandang tindahan ng Blessing Pharma and Medical Supplies Trading. Ha, maraming maraming salamat Sir JM at good morning, good morning. Uy, shout out daw sa naghahanap nung ano, nung kape. Bakit nga ngayon Sir JM, ha? Nakarating din sa akin, eh bakit ang mga naghahanap ng kape, ng kakaibang kape, ay mga babae? Ay bakit ganyan? Ayan ha, ayan. Ay, may pahabol si Ronnie, sabi ni Ronnie. Ay, may mga ganyang eksena pala dyan, Ronnie. Uy, GB shout out dyan ho sa mga staff ng Sibuyan District Hospital. Uy, maging mabait po tayo ha. Ay, parang may sharing dito ang ating ka-vibes na si Ronnie. Eh parang may ano daw, may masusungit daw na doktor doon. Ha, eh siya, eh kung kayo ho ay medyo bad mood, ay wag ho nating i-ano sa ating mga pasyente ha, mga ka-vibes. Pero ating i-confirm pa rin ito. Maraming salamat Ronnie. Ha, at tayo ay try nating makipag-ugnayan dyan sa Sibuyan District Hospital. Pero malaking tulong yan Ronnie, ano, sa inyong lugar, dahil alam naman natin ang Sibuyan Island ay isla at talagang ang serbisyong medikal at hospital ay kailangan ng ating mga ka-vibes. Yun nga lang ay sana ay mabigyan sila ng tama at maayos na pagtrato no, ng mga opisyal ng Sibuyan District Hospital. Ha, maraming maraming salamat Ronnie at kay Sir JM. Tunay ka naman nga. Ay mga ka-vibes, tuloy-tuloy po ang ating tugtugan. Ay tayo magbalik muna sa ating playlist. Makipagsayawan tayo sa The Vamps and Matoma sa kanilang kantang All Night. At sa pagbabalik ni DJ Joey Boy, ang inyo pang mga pa-GV shoutout, pa-bate at kung ano-ano pa, kaya naman ipadala na yan. Dito lamang sa inyong number one good vibe station. Kami po ang GV 99.9. Your good vibes.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9. Mga ka-vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GV99.9.
2: Your good vibes!
4: Masaya dito!
1: 83 days before Christmas. Sino excited na sa Noche Buena? Bawal ang diet, pero pwede ang good vibes. Hatid ng GV 99.9, Your Good Vibes. Yeah.

0: Hayag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
1: Oo naman, para lumamig din sa Pilipinas.
0: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo.
2: Ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 83 days before Christmas. Sino excited na sa Noche Buena? Bawal ang diet, pero pwede ang good vibes. Hatid ng GV99.9, your good vibes. Yeah.

0: 99.9 gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibe.
1: GV News Express.
0: GV
1: News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express.
2: Oras sa buong Pilipinas, 8 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon at narito na ang mga balita sa oras na ito.
1: GV News Express.
2: Sa ulo ng ating mga balita, mga ka-vibes, ICC pinayagang isama sa record ang testimonya ng testigong si P-1100.
1: GV News Express.
2: Senator Loren Legarda posibleng muling sumama sa Senate Majority.
1: GV News Express.
2: Fidea nagbabala sa publiko laban sa intimidate sa illegal na vape.
1: GV News Express.
2: Walo ang sugatan sa salpukan ng tricycle at motorsiklo sa lalawigan ng Romblon.
1: GV News Express.
2: At 77 wanted persons arestado sa 24 oras na manhunt operation sa Calabarzon Region.
1: GV News Express.
2: Sa detalye ng mga balitang yan, mga ka-vibes, unahin natin ang update sa ICC. Pinayagan na nga ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC ang prosecution na isama sa trial record ang naunang testimonya ng testigong itinago sa pangalang P-1100. Sa desisyong inilabas noong Oktubre 2, isang oras lamang ang inilaan ng korte para sa karagdagang pagtatanong ng prosecution sa testigo mula sa 2 oras na orihinal nitong hiniling. Pinayagan din ng korte ang pagpasok sa record ng 5 ulat na isinulat at isinumite mismo ng testigo. Gayunman, ibinasura nito ang 4 pang dokumentong inihain ng prosecution dahil hindi sapat na naipaliwanag o nagamit ang mga ito sa testimonya ng testigo. Nagpaalala rin ang korte sa prosecution na iwasan ang tinatawag na wholesale dumping ng ebidensya o ang basta-basta at paulit-ulit na pagpapapasok ng mga dokumentong walang malinaw na kaugnayan sa kaso. Ang hakbang ay bahagi ng patuloy na paglilitis sa ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
1: GV News Express.
2: Samantala, dito naman sa Pilipinas, mga ka-vibes, hindi isinasantabi ng kampo ni Senadora Loren Legarda ang posibilidad na muli siyang sumama sa majority block ng Senado kapag nakabalik na siya sa bansa. Ayon sa kanyang spokesperson na si Attorney Tony Lavinia, normal umano ang pagbabago ng mga aliyansa sa Senado, lalo't 4 na Senate President na ang nagpalit sa nakalipas na 4 na taon. Sinabi rin ni Lavinia na posibleng nakikipag-ugnayan si Legarda sa kanyang mga kasamahan sa Senado dahil maayos umano ang relasyon nito sa mga senador. Itinanggi naman ng spokesperson na direktang may kaugnayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang matagal na pagkawala ni Senadora Legarda sa Senado. Sa halip, sinabi niyang mas nakikita nilang may kaugnayan ito sa political fallout mula sa mga aligasyong korupsyon na ibinabato ng anak ni Legarda na si Batangas Representative Leandro Leviste. Naka-medical leave si Senadora Legarda mula pa noong Agosto at ang pinakahuling extension ng kanyang leave ay hanggang sa Oktubre 9. Kasabay nito, nagpapatuloy ang preliminary investigation ng ombudsman laban kana Legarda, Leviste at dating Energy Secretary si Alfonso Cusi kaugnayan ng umano'y anomalya sa solar energy projects. Itinanggi naman ni Legarda ang mga aligasyon at sinabi niyang walang basihan ang mga ito.
1: GV News Express.
2: Samantala mga ka-vibes, may paalala po ang PIDEA, nagbabala ito sa publiko laban sa Itomidate. Ito po ay isang ingredients sa illegal na vape. Nagbabala nga po ang Philippine Drug Enforcement Agency o ang PIDEA sa publiko laban sa paggamit ng Itomidate, isang short-acting intravenous anesthetic na natukoy sa ilang nakumpiskang illegal na vape products. Ayon sa PIDEA, lehitimong gamot ang Itomidate na ginagamit sa mga ospital bilang bahagi ng general anesthesia. Pero maaari itong maging mapanganib kapag ginamit ng walang wastong gabay at pangangasiwa ng doktor. Kabilang sa maaaring epekto nito ang pagkawala ng malay at iba pang seryosong komplikasyon na maaaring humantong sa pagkamatay. Bukod sa vape products, natukoy rin ang Itomidate sa ilang nakumpiskang tableta, pulbos at crystals. Ayon kay PIDEA Director General Undersecretary Izagani Neres, kabilang sa mga pinaka nanganganib ang mga bumibili ng illegal na vape products na tinatawag na Space Oil, Zombie Vapes at K-Pods. Dahil dito pinapayuhan ng PIDEA ang publiko na huwag bumili o gumamit ng mga vape products na may hindi malinaw na laman o pinagmulan. Naghigpit na rin umano ang ilang bansa gaya ng Thailand, China, Hong Kong at Singapore laban sa mga produktong naglalaman ng nasabing Itomidate.
1: GV News Express.
2: Samantala, pasadahan naman natin ng ilang mga police reports. Diyan sa lalawigan ng Romblon, walo ang sugatan sa salpukan ng tricycle at motorsiklo. Kabilang ang anim na estudyante sa sugatan sa salpukan ng isang tricycle at motorsiklo na nangyari sa barangay Ginablan, Romblon, Romblon. Ayon sa ulat ng pulisya, nangyari ang aksidente pasado alas 4 ng hapon nitong Huwebes, Oktubre 1 sa Provincial Road. Sakay ng tricycle ang anim na estudyante. Ito ay limang babae na edad 12 hanggang 17 at isang 13-anyos na lalaki na minamaneho naman ng isang 61-anyos na lalaki. Nakabanggaan nilang isang motorsiklong minamaneho ng isang 36-anyos na empleyado ng provincial government. Ayon sa pulisya, hindi umano nito na ipakita ang kanyang driver's license nang mangyari ang insidente. Batay naman sa paunang investigasyon, parehong naglalakbay sa magkasulungat na direksyon ang dalawang sasakyan nang marating ang kurbadang bahagi ng kalsada. Dahil umano sa mabilis na pagpapatakbo ng motorsiklo, tumawid ito sa kabilang linya at bumangga sa paparating na tricycle. Kapwa nagtamo ng pinsala ang dalawang driver at anim na pasahero ng tricycle. Dinala sila sa Romblon District Hospital para sa agarang gamutan. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang buong detalye at pananagutan sa insidente.
1: GV News Express.
2: Dako naman tayo sa lalawigan ng Quezon. Arestado ang isang 36-anyos na barangay councilor matapos umanong makumpiskahan ng hinihinalang shabu. Ito ay sa barangay Poblasyon 7, Katanawan, Quezon nitong Huwebes, Oktubre 1. Ayon sa pulisya, isinagawa ang operasyon sa visa ng search warrant na inilabas ng Regional Trial Court Branch 96 sa Katanawan, Quezon. Nasamsam umano sa suspect ang nasa mahigit 500 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 3.5 million pesos. Nasa kustudiya na ng Katanawan Municipal Police Station ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, tatlong suspect sa magkakahiwalay na kaso ng panggagahasa ang inaresto rin noong Oktubre 1 sa ilang lugar sa Southern Tagalog. Ayon sa Police Regional Office 4A, isinagawa ang mga pag-aresto sa lalawigan ng Laguna, Batangas at Oriental Mindoro. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang tatlong suspect habang nagpapatuloy ang kaukulang proseso sa kanilang mga kaso.
1: GV News Express.
2: Samantala, dito naman sa bahagi ng Cavite. Matapos sa mga ka-vibes ang isang linggong paghahanap, natagpuan na ang katawan ng isang mangingisdang aksidenteng nahulog sa sinasakyang bangka sa karagatan ng Corregidor sa Cavite City. Ayon ho sa pulisya, alas 11 ng umaga nitong Oktubre 1 nang matagpuan ang katawan ng biktima na palutang-lutang sa nasabing karagatan. Kinilala ng Cavite Component City Police Station ang biktima sa alias na Raymond na sa hustong gulang. Batay sa investigasyon, magkasama ang biktima at ang kanyang kapatid na si alias Richard sakay ng bangka para maghatid at magbenta ng kanilang mga nahuling isda ng aksidenteng mahulog sa dagat si Raymond. Marunong naman daw umanong lumangoy ang biktima, kaya nagtangka siyang iligtas ng kanyang kapatid. Gayunman, hindi na ito agad nakita o lumutang. Agad na humingi ng tulong ang kapatid at inireport ang insidente sa Mariveles Municipal Police Station. Nagsagawa naman ng search and rescue operation ng mga otoridad, ngunit hindi agad natagpuan ang biktima. At makalipas nga po ang isang linggo, kusa nang lumutang ang katawan sa karagatan ng Corregidor.
1: GV News Express.
2: At 77 wanted persons arestado sa 24 na oras na manhunt operation sa Calabarzon. 77 wanted persons nga ang naaresto ng Police Regional Office 4A o PRO 4A sa magkakasunod na manhunt operation sa Calabarzon sa loob lamang ng 24 oras. Isinagawa ang mga operasyon mula alas 6 ng umaga ng Oktubre 2 hanggang alas 6 ng umaga ng Oktubre 1 hanggang alas 6 ng umaga kahapon Oktubre 2. Sa kabuuang bilang, 28 ang kabilang sa most wanted persons, habang 49 naman ang other wanted persons. Kabilang sa mga kasong kinakaharap ng mga naaresto ang rape, qualified rape of a minor, sexual assault, acts of lasciviousness, qualified theft at paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Apat naman sa mga naaresto ang kabilang sa regional level most wanted persons. Ayon kay PRO 4A Regional Director Police Brigadier General Dominic Bakay, bahagi ito ng pinaigting na manhunt operations ng kapulisan upang maipatupad ang mga warrant at maharap sa kaukulang proseso ng batas ang mga wanted persons. Nasa kustudiya na ng kani-kanilang mga police stations ang mga naaresto para sa dokumentasyon at iba pang legal na proseso.
1: GV News Express.
2: At yan ang mga ka-vibes, ang mga balitang dapat niyong malaman ngayong hapon. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Pajayas Infinity Ads and Print at ng Blessing Pharmacy. Maaari niyo pong balikan ang ating mga balita sa ating official Facebook page. Hanapin niyo lamang po ang GV99.9 FM. Ugaling nakatutok dito lamang sa GV99.9 para kayo maging GV informed, GV aware, GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, ang inyong DJ Joey Boy para sa GV News Express.
1: GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV 99.9.
3: Yoy! Good vibes!
4: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo!
5: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
4: Nasa Southern Luzon ka man.
6: O kahit Metro Manila.
7: Nasa bahay.
8: Nasa trabaho.
5: O kahit nasa kalsada.
7: Kasama nyo kami dahil ang GV 99.9
5: ay nasa online na.
7: At syempre, mas pinasaya pa.
5: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
4: O pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
9: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
2: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!
1: GV99.9, your good vibes.

0: And that was Bruno Mars sa kantong Locked Out of Heaven. Napakinggan mo lang yan dito sa GV99.9, your good vibes. Oras natin 2:25 in the afternoon. Kapiling, kabonding at kahuntahan. Kabalitaan nyo pa rin po ang inyong lakitanong DJ. My name is DJ Joey Boy. Ngayong makulimlim na na Sabado ng hapon. Maraming salamat sa mga ka-vibes natin na nakasama ni DJ Joey Boy simula pa kaninang umaga at nakipaghuntahan sa atin. Yan, magandang hapon po sa inyo, ha? Ihanda na ang merienda. Kapag ganitong maulan at makulimlim, ano pa ang hinahanap? Init na sabaw, Gotong Batangas. Wow na wow. Ano? At saka, ano pa ga? Lomi, syempre, laging nandyan. Eh, kung low budget naman tayo, ayos na ang kape. Kape may kasamang pandesal.
1: What?
0: O kape na may kasamang paborita. Ibinabad para manguya ng lula.
1: What?
0: Gawain nyo ganun yan, mga ka-vibes. Ano? Yung mga paborita ay nilalagay sa kape, inihahalo. Para madaling ano, madaling nguyain. Pero masarap naman talaga eh, kahit si DJ Joey Boy na kumpleto pa ang ngipin, eh ginagawa din yan. At masarap ang kape, ha, kapag may nakababad na paborita o kaya ay ugoy-ugoy.
1: What?
0: Asya mga ka-vibes, sa GVGV, shoutout muna sa mga ka-vibes natin na nakatutok pa rin sa atin simula pa kanina. Ayan, sa ating mga kasamahan dyan sa Batangas City, magandang hapon po sa inyo. Sa mga jeepney drivers, bus drivers at tricycle drivers natin na nakatutok sa atin at pumapasada ngayon sa kakalsadahan sa lalawigan ng Batangas at sa buong Calabarzon at sa buong Southern Tagalog Region. Ayan, magandang araw po sa inyo. Ingat-ingat po sa pagmamaneho, ha? At tulad ng ating palaging paalala, eyes on the roads, ha? Hands on the steering wheel, at syempre pa ay magbigay po tayo, magbigayan sa kalsada, padaanin ang mga nasa pedestrian, ha? At syempre pa, huwag nang pairali ng init ng ulo. Good vibes lang tayo. Sa mga ka-vibes natin dyan sa Occidental at Oriental Mindoro na napakalakas ng aning signal. Yes. Magandang hapon po sa inyo. Sa ating mga ka-vibes dyan sa bahagi ng Marinduque, ng isla ng Romblon. Ayan, at syempre pa dyan sa parts ng Bicol Region at syempre dito sa Quezon na naabot ang ating signal, yan, ang ating transistor radio signal at nakikinig sa atin sa pamamagitan ng radyo sa 99.9 kilohertz. Yan, magandang araw po sa inyo. Syempre sa Team Online, sa mga nakatutok sa ating online live streaming na GV999.live all around the globe. Naku, madami-dami na po lang kayo, ha? Ay, nasa 37,000 people. Oy, maraming salamat, ha. At magandang ha, araw po sa inyo. GV shoutout din, ha, kay Carlo Camacho. Ayan, magandang araw sa iyo, Carlo. Siyempre kay Tito Nestor Lau all the way from Bulacan. Ayan, magandang araw at happy listening syempre sa Lau family ng Las Piñas City at dyan sa Bulacan at syempre sa mga Navarro at Lau family dyan sa Tingloy, Batangas. Yan sa ating mga ka-vibes dyan sa isla ng Tingloy kana Vice Mayor Dr. Alvarez. Yan, magandang araw ho sa inyo. At syempre pa dyan sa ating mga ka-vibes sa Batangas City, sa San Pascual, sa San Jose, dito sa Lipa City, Batangas, sa Padre Garcia, ayan, sa naaabot ang ating signal dyan sa Tanawan, Santo Tomas City, ha, ayan. GVGV shoutout din kay Tita Maria Balmes ng Barangay Dalig, Batangas City. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa pagpapadala ng mensahe. At kay Ma'am Girly Iponia, yan, ng Melesio Arceo Memorial Elementary School. Ma'am Girly, ha, ay happy Teacher's Day. Yan, belated happy Teacher's Day po sa inyo. At sa lahat ng mga naging guro ni DJ Joey Boy sa Melesio Arceo Memorial Elementary School, sa Batangas National High School na ngayon ay Batangas City Integrated High School na, at syempre sa mga scholar ng bayan, ang Kolehiyo ng Lungsod ng Batangas. Yan, maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Oy mga ka-vibes, sa para sa inyong mga pa-GV shoutout, pa-song request at mensahe, ipadala lamang po yan sa aming number na 0926-079-8708. Online din ang ating online streaming, ayan, GV999.live o sa Messenger sa GV99.9 FM. Oy, bansamantala magpapaalam muna po si DJ Joey Boy ng medyo maaga-aga mga ka-vibes, ha? At ang inyong mga mensahe ay babasahin ni DJ Yam maya-maya lamang. Kaya abangan niyo po si DJ Yam, siya po ang susunod sa ating programa. Sa kanyang programang Ala Eh Paano? Yan, simula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi dito lamang sa GB99.9. Ha, muli maraming salamat mga vibes. Ingat po kayo. At syempre pa, I always wear that beautiful smile and always remember that love is in the air. Oh, love is in the air. Valentine's. Yung totoo. May masabi lang. O siya mga ka-vibes, magpapaalam na po si DJ Joey Boy. Muli maraming salamat po. Ingat kayo ha. Bye-bye!
2: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
3: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
4: O kahit Metro Manila.
5: Nasa bahay.
6: Nasa trabaho.
3: O kahit nasa kalsada.
2: Kasama niyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
3: ay nasa online na.
5: At syempre, mas pinasaya pa.
3: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
7: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
8: O pumunta sa GV999.live
9: para sa good vibes na walang humpay.
10: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
9: Dito sa GV99.9, your good vibes.
10: Masaya dito!
11: 83 days before Christmas. Sino excited na sa Noche Buena? Bawal ang diet, pero pwede ang good vibes. Hatid ng GV99.9, your good vibes. Yeah.

0: Hanap mo gay kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: Parang Gardeng!
3: Ay, parang Efren, andiyan ka pala.
2: Payag ka, ikay magaling kumanta.
3: Alay, oo naman, parang Efren. Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko.
2: Pero, bulol ka.
4: Ayaw ko na.
5: Hala, joke pala yun.
6: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
7: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock pa rin ng stock? Paano kung gusto mo na magkabalik pero hindi mo may iwas ng layas? Paano kung gusto mo mag-jowa pero ito man?
8: Teka. Paano nga pala yung gagawin dito?
9: Eh, di makijam with DJ Yam!
6: Kahit ano pa yan ka vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
9: dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
6: Alam mo, sige, tapusin natin itong programa to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
9: Sa programang Ang Tanong.
6: Ala eh, paano?
9: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
6: Only at your number one good vibe station at GB 97.9. Your good vibe.
5: Paano nga yun?

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga ka-vibe!
1: Rentahin na!
2: Renta!
3: GB99.9!
2: Rentahin na!

0: Uy, pare, magandang umaga.
1: Ah, pare, magandang umaga.
0: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
1: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
0: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
2: Ayaw ka na.
3: Ala, joke pala yun.
4: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
5: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock pa rin ng stock?
6: Paano hindi ka pero ikaw pa yung galit?
7: Paano kung gusto mo na magkabait pero hindi ko maiwasan ng diet?
8: Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tapat?
9: Teka. Paano nga pala yung gagawin dito?
10: Eh, di makijam with DJ Ya!
4: Ano pa yan ka vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work.
10: Dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
4: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
10: Sa programang, ang tanong.
11: Ala eh, paano?
10: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
4: Only at your number one good vibe station, GB 97.9. Your good vibe.
3: Paano nga yun?

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 83 days before Christmas, sino excited na sa Noche Buena? Bawal ang diet, pero pwede ang good vibes. Hatid ng GV99.9, your good vibes.

0: Lumugay kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
1: Pareng Gardeng! Pareng Gardeng!
2: Ay, pareng Efren! Andiyan ka pala!
1: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
2: Alay, oo naman, pareng Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
1: Pero, bulol ka!
3: Ayaw ko na!
4: Hala? Joke pala yun?
5: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
6: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock pa rin ng stock? Para kung gusto mo na magkabalik pero hindi mo maiwasan ng lies. Para kung gusto mo mag-jowa pero at man.
7: Teka. Paano nga pa yung gagawin dito?
8: Eh, di makijam with DJ Ya.
5: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
8: dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
5: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghuray na kayo.
8: Sa programang, ang tanong.
9: Ala eh, paano?
8: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
5: Only at your number one good vibe station at GB 97.9. Your good vibe. Paano nga yun?

0: GV.
1: GV.
0: 99.9. Your good vibes.
2: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na. Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang servisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo.

0: diba? Pagami.
1: Baka DJ Robby yan.
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
1: Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 83 days before Christmas, sino excited na sa Noche Buena? Bawal ang diet, pero pwede ang good vibes. Hatid ng GV99.9, your good vibes. Yeah.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko
4: Barako.
2: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: diba? Pag kami.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9. Your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.5.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.5.

0: 99.9.
1: GB 99.9.
2: Trentahin na.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 83 days before Christmas, sino excited na sa Noche Buena? Bawal ang diet, pero pwede ang good vibes. Hatid ng GV99.9, your good vibes. Yeah.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
0: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: santos.
1: Asong by DJ Alvaro. Ang tipo kong lalaki. Aww. Only here at GV99.9. Your good vibes. At kasama nyo pa rin na nag-iisang maestro kantatero sa radio. The one and only DJ Papa Joe. Sa inyong programang inaabangan ng lahat ng pagpa-good vibes every weekend. Oh. Saturday Night Jam with DJ Papa Joe. At ako inyong makakalambingan hanggang alas 9 ng gabi. Ah, bilis talaga ng ano, no? Ng araw, ano? Grabe! Grabe mga ka-good vibes, ano? Kaya kung ano man ang pinagagawa mo sa buhay, ano man trabaho mo, may trabaho ka man o wala, abay, dapat laging masaya ka, Brad. Oo. May love life ka man o wala, dapat laging thankful tayo, ano? Dapat laging masaya lang, ha? Oh, sabi nga, life is too short. Sinabi ko na kanina yan, ano? Grabe.
2: Dito to yan.
1: Okay, dapat lagi tayong masaya. At para maging masaya ka, ay lagi kang mag-tune in sa lahat ng programs ng GV99.9 at lagi kang good vibes, lalong-lalo na sa programa ng inyong abang lingkod ang nag-iisang maestro kantatero. Oo, ayan. And we'll be playing a lot of beautiful songs na talaga magpapa-indak sa'yo, Brad, at magpapa-headbang sa'yo. Ikaw man ay long hair o kalbo, sisiguraduhin ko sa'yo, Brad, mapapa-headbang ka. Oo, sigurado yan, Brad. Oo. Oh, wag ka nang kumontra, ha? Oo. Ayan, oo. Ayan, sa buong Calabarzon region, nanabot ng ating broadcast. Maganda-magandang araw po sa inyong lahat. At sa minamahal nating lalawigan, ang lalawigan ng mapagmahal. Oo, mapagmahal po. Hindi na po lalawigan ng matatapa. Oo. Dahil ang mga Batanggenyo po ay mapagmahal talaga. Ayan, sa lalawigan ng Batangas, nanabot nating broadcast. Maganda-magandang maulan na gabi sa inyong lahat. Ayan. Time check, it's already 6:14 ng gabi. Sa mga papawi pa lang ng kanilang tahanan galing sa trabaho, ingat-ingat po. At sa mga nagpupugian natin mga drivers na naiipit ngayon sa traffic, ayan, dagdagan po ng konti ang pasensya, ha?
3: Wow naman!
1: At napakarami pa rin ka. Dumami po ang kamote ngayon dahil umulan.
2: Dito yan.
1: O, dumadami po ang mga kamoting pasaway ngayon umuulan. Kaya dagdagan po natin ang ating pasensya at disiplina.
3: Oo, ayaw mo na.
1: Oo, at padami. Ewan ko ba bakit padami na sila ng padami?
2: Aray mo.
1: Kailangan ito mga ito yung nahahambalos ng kaunti. No? O, yung mga pasaway na lalo na yung mga... Eh ako, nagmumotor din ako. Yung mga medyo pasaway dyan, ako, dapat ito yung mapagsabihan. Oo, siguro dapat ay masabi nga sa Batangas. Eh, kailangan ito yung mabuntal ng kaikay naman. Oo, at nang hindi napasaway, ayan. Pausap-usap na sa ating LTO at sa LGU, ayan. Pahambal-hambalos ng konti ang mga pasaway na yan. Oo. And also, binabati natin ang happy-happy listening ang ating mga masugid na tagapakinig dyan sa bayan ng Ibaan. Oo. Madami nakikinig sa atin. Siyempre, taga dyan si Papa Joe, grabe. Nakikinig sa atin ng mga taga-ibaan. O, lalong-lalo na dyan sa may... No, napakasarap magluto ng kambing. Oo. Matitimusan ko din ito ulit. Oo. Pero mas masarap siguro kumain doon ng dine-in. Ano? Sa Panya family ng Kuliat, Ibaan, Batangas, happy listening sa inyo. Ayan, pag isang araw ako ipapasyal dyan, titimusan ko ng personal yung iyong luto di yan. Talaga naman, nagugutom tuloy ako. Danga na laang, ano? Naglalaway na naman po si Papa Joe, ayan. And also, binabati din natin ng happy listening ang ating mga matapat at mga legitimate na kantateros sa lungsod ng Lipa, 72 Barangays of Lipa City. Ang dami nakikinig sa atin dyan. Buti na lang, di kayo nauumay. Ano? Salamat, salamat, salamat sa mga listeners natin ng 72 Barangay sa Lipa City. Oo, ayan, nakatutok sa ating programa. Lalong-lalo na ang Lipa City Public Market. Magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pakikinig. At sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, ngayong araw na ito. Ayan, oh, baka naman. Oh, baka naman merong maumbida diyan, oh. Nagugutom na ako. Oh, nagugutom na kami dito sa station. Ayan, grabe.
2: Totoo 'yan.
1: Oh, totoo 'yan. Di pa ako nagme-merienda, nagkape lang si Papa Joe.
3: Wow naman. Oh.
1: Siguro ngayon ay nagluluto na ng inyong panghapon.

0: mahal ng bonggang-bongga. Ayan, dapat hindi mawala ang init. Ang init ng pagmamahalan.
1: Totoo yan.
0: Oh, totoo yan. Oh, dapat laging mainit-init pa. Sabi nga, parang nahigup ng sabaw. Oh, ang pagmamahalan ay dapat ay laging mainit-init. Walang sabit. Dapat talaga walang sabit. Ano? Kaya pag kayo may asawa na, huwag ka nang titingin sa iba. Ano, Pugay? Oo. Ikaw naman ate, huwag ka na magpa-cute. Oh, may boyfriend ka na, nagpapakit ka pa sa iba eh. Oo, nakita mo lang si Manong Driver, nagwapo. Biglang napatingin ka naman. Grabe. Oh, mag-ingat po kayo sa mga driver, oh, mga gwaping po talaga yan. Malalakas po ang sex appeal. Ayan. At dahil dyan, baliktugtugan muna po tayo. So I'll be playing a song by Erasure. Ayan, talaga namang classic na classic, ano? A song by Erasure. Ihanda nyo na inyong mga kasukasuan at talaga mapapalabang kayo ng sayawan. Brad, sa ating mga titos and titas of Calabarzon, lolos and lolas of Mimaropa, humanda ka na! And sasayaw tayo! A song by Erasure, always, only here at GV 99.9, your good vibes. Let's party!

0: Naka-radio ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radio. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

83 days before Christmas. Sino excited na sa Noche Buena? Bawal ang diet, pero pwede ang good vibes. Hatid ng GV 99.9, your good vibes. Yeah.

0: A hit song by Mayonnaise, Joe Pie, only here at GV99.9, your good vibes. At kasama niyo pa rin ang nag-iisang maestro cantatero sa radio, the one and only DJ Papa Joe. Sa inyong programang Saturday Night Jam, kamusta ang inyong kasukasuhan dyan? Mga titos at titas of Calabarzon, lolas and lolas of Mimaropa, kamusta kayo dyan?
1: Ayaw mo na.
0: Nakakaibupag
1: ah. Ayaw mo na.
0: Ayan lang. Nakakakilupag ang mga kasukasuhan natin dyan. Ayan, oo. Sana ay kayang-kaya pa, no? Kayang-kaya pag ang gumibong. Nakakagibong pag ah. Nakakasayaw-sayaw pag ang pautay-utay di yan. Oo. At yung ating mga katropa dyan, ating mga katoda, na talaga namang napakakisig na ating mga katoda na sigurado nag-uutay na di yan sa may pilahan. Ay, nako po. Handahan lang utoy, ha? Handahan utoy. At siguradong ikaw ay nagibong na di yan sa gaganda ng ating mga palatugtugan ngayon. Oh, no. Tapos ay siguradong mapupula ng hasang yung mga nag-utay kanina pa. Balibasa ay medyo maulan ngayon, mga ka-good vibes, ano? Eh, siguradong itong mga ito ay nagsasayawa na at nagpaparte na ng bonggang-bongga. Lalo-lalo na yung mga katoda natin diyan sa Lipaseti Public Market ay hinay-hinay. Oh, sabi nga ay magtira ng pang-uwi, ano? Ayan, ang ating mga katropa diyan sa DSM Barangay Uno, Lipaseti. Happy, happy listening sa inyo. Lalong-lalo ng ating mga kumparehan dyan, oh, si Sir Tux Kagitla. Magandang-magandang araw. And also sa mga tropa natin dyan sa Basang Hamog, kamusta kayo dyan? Lalong-lalo na kay Kuya Mundo na lagi naman nakatutok.

0: Speaking of pansitan, ayan. Okay, hindi ko pa rin natitimusan. Eh, marami nang sasabing masarap daw ang pansitan diyan sa KM Lomi House. Eh. Oo.
1: Wow naman!
0: Talaga wow. Naman, oo. Ako'y talaga naglalaw. Nakakapaibig pala, no? Pagka ikaw ay hindi pa nakain. Kanina kasing medyo pahapon, ako ay napaibig bagang bumili ng ano. Talaga ito si Papa Joe, puro pagkain ang pinag-uusapan. Ano kaya masarap na pang-ulam ngayon? Lalo na yung mga ganitong panahon, ano? Ganitong may kalamigan, medyo umaampon. Masarap ay humigop ng mainit-init na sabaw, ano? Sala sa tinola, nilaga, sinigang na baboy, sinigang na isda. Ako po, napakasarap niya kabayan. Masarap din yung pulutan, basta may sabaw, ano? Anong masasabi ng ating mga poging-poging mga driver diyan na nag-uutay?
1: Wow naman!
0: Ayan, o.
1: Wow!
0: Kaya pagka sabi nga, drink moderately, at pagka ikaw ay mag-iinom, ay huwag kang magmamaneho, ha? Pagka ikaw na may nag-maneho, huli ka, lagot. Lagot ka. Mahigpit pa naman ngayon ng LTO, ano? Ayan, speaking of LTO, ayan, paalala po, pagka daw ikaw ay hindi ka nagpatawid ng pedestrian, lalo-lalo na sa pedestrian crossing, ay nako, good luck sa iyong lisensya.
1: Wow naman!
0: Ayan, wow. Kaya sa ating mga drivers, ha, sa ating mga riders, ay magpapatawid kayo, ha? Huwag kayong magpapatawid ng multo. Yung tao lang ang patatawid, eh, na. Ayan. So, time check, it's already 6:50 ng gabi, at ilang araw na lang ay Pasko na. 83 days na lang ay Pasko na, eh, kaya mag-ingat-ingat sa pagmamaneho. Ano? Ang ating hahabulin ay Pasko at huwag ang araw ng mga patay. Oh, kaya ingat-ingat po sa pagmamaneho, ha? Huwag makakalimot, magdasal. Oh, mas magaling ang ikaw ang magdasal kaysa ikaw ang pagdasalan. Ano, Pugi? Kaya dagdagan po ang pasensya sa pagmamaneho at dagdagan po ang disiplina. Wag po tapang ang dagdag, ha? Ang tapang po ihihayaan nyo sa kape na lamang. Wag sa ulo, ha? Lalo-lalo na sa mga nagbabarik dyan. Nagiging para incredible hope. Pag nakakabarik, nagtatransform. Wag gayon, ha?
1: Ayaw mo dyan.
0: Baka kayo may bakasyon mamaya, maghimas ka ng rehas. Ay, araw pa naman ang Sabado ngayon, walang piyansahan ngayon, utawi. Ay, talaga nga naman, libre ka naman sa kain. Nakabakasyon ka ng mga tatlong araw. Tangkal si utawi. Ayan. And time check, it's already 6:51 ng gabi. At dahil dyan, baliktugtugan muna po tayo. So I'll be playing a song of Black Eyed Peas. Para sa mga single dyan at nagmamahal, Where is the Love? Only here at GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 83 days before Christmas. Sino excited na sa Noche Buena? Bawal ang diet, pero pwede ang good vibes. Hatid ng GV99.9, your good vibes. Yeah.

0: Despacito, all year at GV99.9, your good vibes. At nagbabalik mong muli ang inyong nag-iisang maestro cantatero sa radio, the one and only DJ Papa Joe, sa inyong programang Saturday Night Jam. Hindi ko naintindihan yung kantang Despacito, ano? Sa mga Espanyol dyan. Oh, hindi ko naintindihan eh, no? Ayan. I hope you've enjoyed the music that we've played. Napaintak ba't napasayaw kayo dyan? Sana ay hindi pa nagsasakitan ang inyong mga paapa at mga balong-balunan.
1: Wow naman!
0: Ang inyong mga wow. Kasukasuan dyan ay sana'y naiibo pa. Ayan, yan utoy, oh. Sabi nga nung aking kausap kanina, masakit nga ni. Oo, nga ni. Akala ko tuloy taga Quezon si ate girl. O kaya taga, kadalasan naririnig ko yung mga salitang nga ni. Pag mga taga Quezon, taga Mindoro, o kaya ay taga, lalo na mga taga Marinduque. Oo, yano ito ay, kamusta na kaya si Boy Eng? Ano, nakikinig ka ba ga? Tutoy, kamusta ka na Tutoy? Balita ko ikaw ay nadyan sa bayan ng ibaan. Ano ba gang inabantayan mo dyan Tutoy? Oo, ikaw ay maghinay-hinay sa pag-iinom ha? At baka ikaw ay sumama sa puting liwanag ay huwag muna. Lalo na ngayon ay baka magliwanag ang bahay. Lalo no, eh, bawas-bawasan mo Tutoy ang pag, ano, pagtira ng kaning lamig, ano. O, lalo na pagka walang pang-ulam, ay nagkahilamos ang baho ito si Utoy. Ay, lang ka magkahilamos ang baho, Utoy, lalo na pag walang pang-ulam. Ah, siguraduhin mo kahit sardinas man lang ay ikaw ay may pang-ulam. Oo, ay ayos yan. Kasi dapat ikaw ay laging masaya. Ang gusto ko ay happy ka, Tutoy. At nang humaba pa ang buhay. Ayan, saan ka man naroon? Diyan ka na lang. Ayan, ating kaibigan si Boy Eng. Ayan, oh, napakagaling niyang mentor natin na yan. Oh, ang galing niya. No? Ang galing ang English niya. Oo. Kailan kaya magkaka-Englishan kami ni Boy Eng? Ano? Napakagaling. Nauubusan ako ng English diyan. Oo. Akala ko nga ito yung taga-call center eh. Walang panama mga taga-call center kay Boy Eng. Speaking of bayaning puyat, ayan, gigisingin natin, bubulabugin natin ang mga bayaning puyat. Dahil ngayon ay 7:16 na ng gabi, aba. Sa ating mga call center agent dyan, gising na. At maya-maya ng kaunti, kay may pasok ka na ng alas 8. Ay sigurado sasabihin na naman ni TL, auto in! At sasabihin ay kailangan ay magtrabaho.
1: Wow naman! Wow!
0: Wala pong Sabado o Linggo. Walang weekend po pagka call center agent. Pasensyahan po. Oh, hindi ibig sabihin weekend ay ano po, day off ng mabayaning po yan. Ayan, danas-danas ko po yan dati. Ano? Ako po yung mathabang panahon na call center agent. Sa ulado na pong thank you for calling. Oh. Ayan, eh, ganyan po ang aming mga salawikain noong araw. Ano nga? Ayan. Talaga mga pang-sexy time talagang tugtugan natin. Ay, abangan nyo po ha. Sa mga darating na mga darating na mga linggo, ay dadagdag tayong segment sa ating programa. Abangan nyo ang Wild Confession with DJ Papa Joe. At ito talagang gigising sa inyo mga natutulog na katawang lupa, ano?
1: Wow naman!
0: Magpapabangon wow. Sa mga nakahiga na tulog, nakalamnan. Ayang Wild Confession, ayan. Ito yung mga karanasang hindi malimut-limutan ng ating mga listeners. Ayan, na magbibigay aral sa mga wala pang love life dyan. Yung mga wala pang love life dyan, aba, alam niyo na kung anong sikreto ha. Ligo-ligo din ng maayos. Ano, maghilod ka, ate. At magkakalimutan magpalit ng underwear, ha? Magpalit ka ng damit at magkakalimutan na maghisaw. Oo, Yun ang importante dyan. Magsipilyo ka. Kakahiya naman. Nangangarap ka magkaroon ng love life. Ay pagkakauhab naman. Sabi nga nung aking pinsin, ano po, ano ka naman, areutaw. At talaga nakakahilam. Oo. Eh, naku po. Hindi man lang nag-deodorant si Pugue. Ayan. Ayan, para magka-love life, yun, ang sikreto, ha? Oh, hindi na ho sikreto.
2: Oo, ayaw ko na.
0: Oo, mag-uhab, wag daw mabahaw, ha?
2: Ito ko yan.
0: Para magka-love life, oo. Hindi lang puro pambobola.
1: Wow naman!
0: Oo, mangiso wow. Din at maligo, ha? At dahil dyan, paliktugtugan muna po tayo. So I'll be playing a hit song by Tears for Fears. Shout! Ayan, para sa mga bingi. Sigaw sa Tagalog. Ayan. A hit song by Tears for Fears. Shout! Only here at GV99.9. Your good vibes. Let's party again!

83 days before Christmas. Sino excited na sa Noche Buena? Bawal ang diet, pero pwede ang good vibes. Hatid ng GV 99.9, your good vibes.

0: halloumi, gisado, tostado at bihon. Naku, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Halloumi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Halloumi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Halloumi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Halloumi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Halloumi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
0: Ng yelo dito sa Pilipinas?
2: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
0: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
2: Ayaw ko na!
3: Hala! Joke pala yun!
4: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
5: Every letter carries a story.
6: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
5: A love that questions. A heart that is hurting.
7: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
5: A decision that is not easy.
8: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
5: Love should never make you feel second.
6: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
5: Let us talk about your story.
6: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
5: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. only here on GV 99.9, your good vibes.

bonggang bongga ano. Ayan. Kamusta kayo? I hope you're enjoying the music that they're playing. Talagang may naaalala pa kayo sa ating mga tugtugan ngayon. Sa mga hip-hop at mga metal dyan. Sa mga batang 90s. Ayan, I hope you're having some fun. Siguradong yung mga nag-uutay na ng

0: driver natin ng mga jeep at bus ay siguradong napapaindak na at talaga napapapalo na sa may dashboard ano, sa mga tugtugan na rockista. Ayan, I hope you're having some fun, guys, because it's a party. Saturday Jam is a weekend party. A party na kailangan mag-celebrate tayo at nakalipas na naman ang isang linggo ng pagtatrabaho. Ayan, oo. Kaya this is an opportunity for us to enjoy at talaga namang maging masaya every weekend. Oo. Ayan, binabati natin ang happy-happy listening ang ating mga kaibigan diyan sa Barangay Bulbok, Lepaseti. Lalong-lalo na si Ma'am Del Villasor. Maganda-magandang gabi po. At si Ate Vicky, ang kanyang napakagandang partner dyan, assistant niya. Oo. Pagkaisang araw ay mapasya lang kayo, ano. And also, binabati natin ang ating makikisig ng mga TMD ng Lipa. Nakikinig din sa atin itong mga ito. At ang mga pupogi na mga driver ng Lipa Ibaan na van. Nakikinig din sa atin itong mga ito. Oo. Maraming salamat po. And speaking of avid listeners, ang dami nating listeners diyan sa Barangay San Ignacio, Rosario, Batangas, nakikinig sa atin diyan ng napakasarap magluto diyan. Pinsan ko si Adrian Punsalan. Maraming salamat po sa pakikinig. And speaking of, ano? Ang dami nakikinig. Oh. Buti na lang din nauumay itong mga ito sa akin. Ano?
1: What?
0: Hindi nauumay. Maraming salamat.
1: Wow naman! Wow.
0: Ayan, nakikinig sa atin ang ating mga guro. Oh, ang ating mga minamahal ng mga guro. Ayan, maraming salamat po. Sana may napupulot kayong aral ano, sa mga words of wisdom ni Papa Joe. Ayan, lalong-lalo na si Ma'am Michelle Evora. Nakikinig sa atin ito.
1: Wow naman!
0: At lalo-lalo wow. Na napaka-pogi kong pamangkin, oo. Nakikinig sa akin si Mateo Perez. Nasaan ka ba ngayon, Matman? And belated happy birthday kay Sir Ariel Makalintal. Kamusta, Sir Ariel? Oo, at sa iyong buong family ng Barangay Bago, Ibaan, Batangas, ay nakikinig sa atin. And also, puro batian na lang, ano? Oh, yung mga magbabarik dyan. Yung mga nakikinig sa akin. Talo sa magbabarik, mga matrona. O kaya na may mga driver. Kaya mga mahal na mahal ko itong mga driver natin. At saka mga nagpupugi ang mga security guard natin dyan. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Speaking of security guard, ayan, binabati natin si Paring Arcel Ona ng Lepaseti. At si Paring Jonard, nakikinig din sa atin to. Maraming salamat. Oo. At ang mga nagagandahang mga security guards dyan sa mall sa Lipa. Maraming salamat po sa pakikinig. Ayan. At ang mga nagpopogi ang mga dispatcher. Sino kaya ang magpalakas sa chicks? Ang dispatcher o ang driver? Ay, may conductor pa. Ayan. Sino kaya mas malalakas ang datingan? Ano na? Baka driver. Hindi naman nagpapatalo ang mga mekaniko. Ayan. Magaling daw silang pumalikot ng makina. Ayan, mga dispatcher naman daw, magaling daw magtawag. Ayan, conductor naman daw, maraming kwarta. Oo. At dahil dyan, balik tugtugan muna tayo. So I'll be playing a song by Sponge Cola. BTU, only your GV99.9. Your good vibes. Let's rock and roll!

0: GV99.9, your good vibes.
1: 83 days before Christmas. Sino excited na sa Noche Buena? Bawal ang diet, pero pwede ang good vibes. Hatid ng GV99.9, your good vibes. Yeah.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibes.

83 days before Christmas. Sino excited na sa Noche Buena? Bawal ang diet, pero pwede ang good vibes. Hatid ng GV 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.
8: Ay, pisa-pisan.
9: Ah, pisa bakit?
8: Payag ka.
9: Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
8: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung class.
9: Pero, di ko nahihinto.
10: Ayoko na.
2: Hala? Joke pala yun.
11: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
12: Every letter carries a story.
13: Dear Papa Joe, nagmahal ako at nasaktan.
12: A love that questions. A heart that is hurting.
14: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
12: A decision that is not easy.
15: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
12: Love should never make you feel second.
13: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
12: Let us talk about your story.
13: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
12: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

A song by Skasta Klee, Dance With Me, only here at GV 99.9, your good vibes. At kasakasama nyo pa rin na nag-iisang maestro cantatero sa radio, the one and only DJ Papa Joe. Sa inyong programang Saturday Night Jam, at talaga namang nagkaindakan tayo ng bonggang-bongga, at napa-headbang ang mga long hair at kalbo. Yung mga napasayaw ba dyan ng bonggang-bongga, ay kamusta na? Ayan. Okay. Ayan, gising na gising pa bang ating mga security guards na naka-duty dyan? At ang ating mga call center agents sa papasok na sa kanilang mga trabaho ay naka-ready na baga o nasa trabaho na, nasa opisina na? O yung mga work from home dyan, ha? Naka-ready na ga kayo? At ang ating mga minamahal na mga drivers, alive na alive pa ga? O, dapat lang alive na alive. Kaya mga tugtugan natin ngayon mabibilis. Para kayo magising ang inyong diwa at makapagmaneho kayo ng bonggang-bongga. Oo. Huwag kayo tutulog-tulog. Ayan, binabati natin at nagpapasalamat tayo sa ating mga kapulisan na nasa checkpoint ngayon. Maraming salamat po. Oh, lalong-lalo na yung mga napupuyat sa checkpoint. Oh, saludo kami sa inyo, sir. Salamat po. Ayan, oh, baka pakipalambing naman po dyan sa mga pasaway na kabataan. Oo, diyan lalo na sa may boundary ng Lipa at Ibaan. Ay nako, may mga nagda-drag race dyan. Ay baka pasilip-silip naman ho. Oh, lalo na yung mga nakaino sa ating mga taga-barangay diyan. Oh, palambing naman po. Ay baka hambalos naman ng kaunti yung mga pasaway diyan. Oo. Sana yung mga yun ay matuto naman. Oo, para good vibes lang tayo lahat. Ano? Pagkakatapang eh, magta-transform daw ng transformer baga o Incredible Hulk. Ayan. At sa ating mga estudyante na nakikinig ngayon, mag-aral ha, mag-aral na maigi. At mahirap ang standby pagdating sa huli. Oo, ayan. Kaya dapat laging masaya kahit na anumang ginagawa mo sa buhay. Ikaw may estudyante, ikaw man ay isang factory worker, o ikaw man ay standby. Yun ang mas mahirap na trabaho, yung walang ginagawa. Kaya tumuto ka na sa mga programa ng GV99.9. At ito pa, kahit na halimbawa ay medyo you're not from Batangas or in Calabarzon, mapapakinggan nyo pa rin ang mga programa ng GV99.9 via live streaming. Oo. Punta ka lang sa GV999.live. Again, GV999.live. At mapapakinggan nyo kami. Lahat ng programs ng GV ay talagang mapapakinggan mo ng live na live. Siguraduhin mo lang may internet connection ka. Eh baka wala ka naman data connection, ay wala din. Yun lang. Okay, so time check, it's already 8:42 ng gabi. Talagang pagkakabilis nga naman ang oras. At dahil dyan, baliktugtugan muna po tayo. So I'll be playing a song by Prettier Than Pink sa mga naiipit sa traffic dyan at sa mga may init ang ulo. Cool ka lang. Only here at GV99.9, your good vibe.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

A song by Bamboo, Noipi. Only here at GV99.9, your good vibes. At kasama nyo pa rin ang nag-iisang maestro kantatero sa radio, si DJ Papa Joe. Sa inyong programang Saturday Night Jam. At talaga napakabilis ng oras, mga ka-good vibes, ano? Time check, it's already 9 in the evening. At dahil dyan tayo pansamantala, magpapaalam muna. At makita-kita po tayo bukas alauna ng hapon sa programang Sunday Songs and Letters. At puro mga usaping pag-ibig naman tayo bukas. Mga tugtugang love songs, paiyakan, sabi nga. Yung mga papaalala sa ating mga nakalipas sa pag-ibig na talaga namang nagpangiti at nagpaluwa sa atin. Kaya usaping pag-ibig tayo bukas. And also, at dahil dyan tayo pansamantala, magpapaalam muna. At sa mga nagsesession pa dyan, oy, tama na yan, pugi. Uwi na. At baka mamaya kayo mahambalo sa nang iyong commander, ay lagot ka na naman. Ayan, nakikinig sa atin ngayon ng ating napaka-poging pinsan na si Sir Henry Perez at ang kanyang buong family. Happy, happy listening sa inyo. At dahil dyan, for my last song, I'll be playing a song by Glock 9, Upuan. Hindi na kailangang memorize yan. Hindi na kailangang ulit-ulitin kung bakit. Ito'y paalala para sa ating lahat. Alam niyo na kung para kanino. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay bukol. Ayan. Yan talagang malaman ito. Ano? A song by Glock 9, Upuan. Only your GV99.9. Your good vibes. Bye-bye. Good night. I love you.

TV99.9, your good vibes. TV99.9, your good vibes. TV99.9.

0: Naka-radyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GB99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GB99

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Radyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
0: Isang paalala mula sa GV99.9.

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB999.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok!
6: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your Good

0: mas.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Ipapagami!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
0: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
1: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.
0: I will always

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba? Iba pag kami.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
1: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
5: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
6: The one and only DJ Papa Joe.
5: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: GB99.9.
1: 30 na tayo, mga ka-vibe!
2: 30! GB99.9!
3: 30 na!

0: ko yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
2: Kiko Barako.
0: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes. Yeah!

0: Vibes? Nakaradyo ko pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
0: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: anywhere. Nasa Southern Luzon ka man.
1: O kahit Metro Manila.
2: Nasa bahay.
3: Nasa trabaho.
4: O kahit nasa kalsada.
5: Kasama nyo kami.
2: Dahil ang GV99.9
4: ay nasa online na.
2: At syempre, mas pinasaya pa.
4: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
0: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
4: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9, your good vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Pancho ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibe.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako ba si DJ Robbie?
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
6: Mga vibes, 30
4: GV 99.9.
3: This is GV 99.9. 30

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 99.9.
1: Your good vibes.
2: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na, mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang servisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo!

0: 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibe.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Mga kaibigan, kilala nyo ga ang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne sa Guanzon Group of Companies. Kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzon ah. Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzon, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzon branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzon, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzon tayo.

0: 99.9, your good vibes.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.